0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo la Ajisebi Babe nkan.
1: Nitori awon ti a ti ta padanu won ninu odun yi, k'Olorun oba ko ba wa te won si afefe ere o. Gbugbu awon eni wa ton ti bo saloke a mo. Ha, tori won na ni mo ti fa fi eleyi si. Mo nbo na.

0: sanja orojo pa olufe gbogbo mun foju sogbere ekun abe ori je
1: gbogbo eni to ba mo ti si ranati ti se ranati lojojumo bi pe wiwa la wa lojo kan na la si lo awa la wa a lo lilo na la lo kan a le ju si ayin o ise awo wa iwa wa un agbaye se nikan ni o seku ni ayin koda
0: awa o fe a o fe ko la awa oro pe a o korin idagbere ni wo
1: won a ero ti pe boya korin idagbere fe nikan kan lawon a ko kankan ko si ero ti tele.

0: peaceful in power.
1: Ile ta wa npon gegegegege. E lo wo e ma kesi. E lo wo ye. Se eyin e gba lesson ni lowo oku pe pe ni eyin eyan mi. Se eyin e gba lesson ni lowo oku ni.
0: Atapako.
1: Ile ti mo iku ti mo so le ola da oro. Eyin e gba lesson ni lowo oku ni.
0: Gogo mu foju sogbere ekun. Abe
1: wa ba yin nunu je o mo wa ran yin leti ni o tori iranti in le to mi isi ni leti ran ni leti n le to mi o mo ma mu yin pada mu yan pada mu yan ronu pada seyin eto mi agbokogba agboronu si le to mi adeyin ka mo to de lo oro yi alawe ijanu mo se se foro mi ba mo ko mo ro bo ni
0: awa oro pe awon korin idagbere ni wo yi
2: ni wo yi ke
0: a o fe ko lo
1: adeyin ka pe nbo bi awo irin aja lu oyo ti gbo lasan nitori be mi ore ran ko mara kata mara ba mi mara ba mi mara han eyan.

0: na ni o je adua fun wa o ehn won ni ko si awon kristeni won ni ko si adua fun oku mo o afi ki se owo re ko ma to leyin
1: o da lo a o pade o we bi gogo
0: ise owo wa lo nse lowo ti o ma to leyin se se bi ni o ma to leyin tori baba se ngbesan ise olore ise la data ba se la won se bi ise bu ta ba se bo ba se ngbi na ya to ngbile la mo to gba ere nje lori ise bi wa na o ba se ngbere nje lori ise re ta wa lo le we okun aye to le we okun aye ja afi eni tolorun ba to ba cash ye ayin eni olorun ba ka ye nikan lo le we okun aye ja sugbon ka ma gbianju ka ma sapa wa ka ma terai ka ma sana ni ka ma la kaka ka je ki daada wa ko po ju aise daada wa lo tori ke ma rin nile aye nbi ko ri omo mi o emi gan adeyinka tenu mi dun yi ayin tenu mi dun daada yi eyin o le ma se se eyan nigba mi o ti se be eyan eleran ara la pe wa sugbon ti daada wa ba ti po ja ida wa lo ayin alo oba yo wa se afoju fo gbogbo awon yoku eje ki daada wa po ka se ma pa eni kankan lekun ka ma je orisun banu je abi ekun fun eni kankan o ha orisun ayo ati idunnu ni ka ma gbianju ka ma je lore kore bo ti le je pe ayin ma rin ni ayin aye kori omo mi
1: don't know what to do emi omo un ba se o
0: latari ide yi tabi n dupe lowo gbogbo eyin alatileyin alafeyin ti wa nile ise wa nibi eyin ejika ti ojo korun wowo eyin osu ka te je korun o ma wo wa eyin ta ba ti gbegba pe atunde o atunde o atunde o te je korun owo osu yin nigba kankan bo ti je pe most of the time oro emi gaga ma fe sura mi nigba mi pe se wahala mi o wa po bayi sugba yin ti yin e wa je korun owo osu yin oro ti gaga ti ka lara yin ko ni su olorun oba o
1: atapa ko si owo di la
0: adupe lowo gbogbo eyin ta jo se yan lawa fun awon omo opo omo opo omo opo meji ta sanwo le ewe won ko yeyin adeyinka asanwo le ewe asanwo wa eki asanwo wa eki tori egbon mi boda mi asisi sarabadin ni ola iya ati ba mi alaji mi baba mi dada won e fe nda ko awon pelu ba mi sunny success yo du ola omo ogun dare omo won ni lo ibadan nile oluyole ibadan maja maja te se be te kara waju leru awon na ba wa dasi o je awon meta ototo e ma wo funniest ni pe omo opo eyo kan pere ni eni to je olori awon opo muslimi lo be mi fun e ma wa wo funniest ni pe opo ti ya yi nbe mi fun wa lai kristiani ni o sugbon opo muslimi olori opo muslimi ni iya to soro omo yi fun mi olori opo ka avata loyo tawon je kristiani awon ni won soro omo yi fun iya yi iya yi na wa soro re fun mi emi na mo ba gbarata mo ba gba larata mo ko se ni video ni facebook in ri comment kankan awon eyan comment awon tan comment kan ki wa ni boya content yin ode yi gbogbo awon eyan ni mo ba ton mu video yi ngba tin gboja kankan mo ba ge mo ba fi sowo ni broadcast list mi lori whatsapp walai lese kese lori okada ninjo ta anti bi oku afolabi jima ayinde bo nilu ogbora lori okada ta gbe lo na ni mo wa ti mo tin te mo tin ge video yi ti mo bi send e lori whatsapp ti mo bi first message ti ye oko yi to send si mi ti mo to bi pe ti mo bi pe kun re laarin kade yuka yaju ti phone mi se se ni call n wole sori phone mi ti eti ku pe bawo elo gan lowo yi gan funny enough ni pe walai emi go bere yi owo gan lowo eni lowo eni to soro yen fun mi mo kan se video n pe eni to ba fe ran won lowo ko lo si le iwe bayi bayi ko bere oruko omo bayi bayi tabi ko lo sodo iya opo yi kan lo sibe ka bere pa awon person kan bayi bayi fun omo bayi bayi
1: o se opo mo rogun
0: kin la wa se laye kin l'olorun da wa saye fun ibere re o fun gbogbo eyin te la rojinle kin la wa se laye.
1: I can't believe you are gone. Oh,
0: Olodumare olojo ni ba mi se aforiji fun afolabi ayinde jimo ba n pa asise re re o ko ba n te sa fe fe re a n bo ni bi oku re lori okada ni mo ti tun send video yi ni WhatsApp lawon eyan ba bere si ni contact mi lotun losi awon to ba mi tun gba video yi ta to bi sowo sa awon olose oni sa awon le bi sowo sa awon olose lu e bi sowo and result end game be na ni pe kare ni ba wa sanwo ile ewe omo yi ibi te ba ri e bi sowo si ka sa ti re ni ran wa lowo lori owo wa e ti omo
1: yi
0: ori okada na mo wa ti ba mi kan ta ti pe mi lati America number mi o wa available ko lo baba to pe lori inu line keji pe boya yo lo lori keji awon mo pe phone mi ti ku ni nina mo dele ti mo ri ko kini won mo wa pe won pada baba na to si nle mo awon na to ti jade lo mo wa fi atejise ati voice message ranse
1: olufe gbogbo fun
0: baba tun bere pe lo ni owo ile mi na ba ke phone male mo pe ya pe pe lo ni iya yen kokon so fun mi pe baya bi 30,000 naira egberun lona 30 naira
1: atan ma wa le
2: ofe ko lo
0: emi na ba in je okay mo pe ya yi un ri pe in ri pe anti temi gangan na to na je opo oko ti e na ti ku lati bi odun mejo seyin o nikan ni feyin fun awon omo marun ki

ni bi eni lomode ka wo eji bi eji lagba tayo eni gangan na ni eni ni o lo pe odun keji ti a ti bere ikan ni ajise bi oyo online radio.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo Lari Oyo Ajisebi Babeni Kokan.
1: Ẹyin temi ẹyin le ma nje ki ati bi o se jujuke jujuke jujuke ẹyin le je ki sey o ti suwa o ẹyin le je o ti suwa o ti n ba boya boju ẹyin bayi ti n ba wa re ni mi inu mi ma n dun ara mi ma n gba yagiyagi ni baba fata ila meji omo oyo ti won gbe lowo lon lo state awon ni won ko appreciate wa baba nkan call mi won kokko message mi ni ori facebook mo ba reply won won ba beere ero bani soro mo ba fun won lero bani soro ba se pe bi mo nta bi soro lojo na awi ni tinu baba da awi pe loyo wa na loyo wa na won fi wo pe online ni wa live inu won dun won whatsapp dun pe awa na mo na wo se o a mo support re a ni doda kini yi wa live o ti tojo meji jo meta jo merin leyin iba na gbagan gbagan gbagan gbagan lala ati credit lọwọ le sori phone mi baba yi sadeun o muse ni mo fun ma so pe adajo mo ye a soro mo ta se biru won ba sonu eja wa won ri o eyin temi ni toto eyin le ma nje ki ati lo se jujuke jujuke jujuke tin ba lo fa jangban ni gboro oyo ninu gboro aye nibi n ba ri nkan ti won se ti o da ti n ba wa lo pe won lakiyesi si nitori pe yin support wa ni emi si ma n ki laya bi ira emi si ma n nipon laya bi ira ma mi daadaa ma dan fun mi kẹmi ọmọ won ni badan nile oloye ole a dupe lowo titi yin na o mama daadaa bi n ba fe ko leta abe ko leta njo ti enikan to kọkọ fun mi ni idea pe ma foju kere nkan to nse ko leta ko fi ranse sawon olowo oloro ninu ilu oyo o yo ra won ti oye kini yo wu lori ti won so about re adam fun mi kemi amo won nilu obadan nile oloye ole awon number mi ko leta to re mi olo supo olowo ti n ba bere si ni saroye tele ba mo pe o ni din ni o ni ba ni o tori pakunrin ki je obirin ki je.

0: ikanni oyo atiba unity forum.
1: I cannot wait to see you.
0: Awa network idodo won na ni a network debe na ni o bi ba ya ara won ti o tun kun ise yi na lowo ninu nbe a si ri won a ri o ka latori president wa ninu kanni oyo atiba unity forum omo ba ladigbodo mu idini adekunle adupe dupe adupe pe okun baba mi daada evangelist Moses Akande Aketunde omo won nile ogun alaafin oke soko nilu oyo alaafin wa ni ati nilu oyo ati ba baba daada nu tin ba si lo fa guru ti guru ba nfa gbo ni guru akesi won ni ma ni baba evangelist Akande o to ti se o o to ti fa guru guru tin fa gbo tori baba ma ko mo lagidi e ma so baba won ni mo ma ko lagidi so ma se se eleyi pele yi le ele yi le o se ma ngba wa mo ran a toro mo ran ati bi ka duro ti yan gbagbagba nigba ti mo fa gboro tawon amoteku to si si phone lowo mi ni joni ali alekua phone oni phone phone ore mi ni phone oje adejare adegbenga ni lawon amoteku gba lowo o di bi ojo meta ni o bi si si phone lowo nigba ti phone o tepin lana to wa ku mi ni phone mi phone ti e nigba na Infinite Hotspot ti mo ni mo nlo nigba ola na ni ore mi wa fun mi ni phone ti e pe emi ni lo re do nlo ki n to ro ra phone mi kemi o ma lo phone un lo un wa gba small phone mi
1: only for you it be
0: phone re lawon amoteku gba nibi mo ti n cover ona ti won se titire la ba je ojo meta gba ko ni phone mi lo nbe emi ati baba evangelist Moses Akande Aketunde lasan loru ni ati omo ba ladigbodo mu ideni adekunle adegoke isaka abiodun mo rante yin na eseun o ati gbogbo awon ti an dide si a nigba na lohun awon mi o ma ni aseju re po ni ba se post e awon mi o ti e se bi pa won ri won o aseju re po ni ngbe kan to gba phone lowo re ngbe ka awon amote ko to arrest re in ta awon mi o ma so nu te ba wa n woru awon negative comment bayi yo gbe je ki yo fe bu omi tutu si lokan nigba mi mo wa ni facebook laaro yi omo yele sowo re o wa n post o n comment lori iwa buku kan ti awon APC tan hu leko Lagos State University igba ti Babajide Sanwo-Olu on lo si bi convocation awon won wa post bana presidential campaign kini campaign Bola Ahmed Tinubu o post e sinu ninu bi convocation awon mo tan fe jade o wa n so o wa n post o wa n comment be iru kan bayi o ye ki o le ma sele ni nile eko nile eko pataki julo nijo ti won se bi convocation o ye kan tonu be di political ground ninu ogba le iwe e wa wo opolopo awon eyan ti won soro ikensi omo yele so awon mi ti e ti mu lalaseju gan lori oro Nigeria ta ba wa wa awon negative comment pelu ise temi na nse je temi ba lo pa guru ti won ba pa mi pa jangan ni guru awon lo mi a tun soro ma soro against awa awon ti awu abaje won ni soro against won mo awa ta wa je bi lami to ni won wa ma gojo agasi ta wa meri yo wa be gomi tutu si yin lokan lati ba ma se mo ti bote ba tun wa wo ogun logo awon eyan ti won support yin ara yo tun wa gba yagi yagi gara keko aso ta ti e pe eyan ba se nti o da e pe sa case ni ke se pe ke wa fenu ateba ise daada to gbe dare to abi e to ti se tele je yesi se gbogbo eyan na lo e na le feran eyan tan sugbon te ba re to je iruto e ma so ayin
1: baby now you are go be
0: foro le soro tori awa dupe ni le ni o eni ni a pe odun meji gerege ta fi ikan ni aji se bi odo lole awon awon agbalagba wa ni oko egogun ogun ko ma ni bi to ti gun wa o o wa bere si ni mu lese ese loko te ejeji bawo eyan se nsugba wa yo ti gba phone lowo mi baba mi fatai bandele olusola awon na comment lojo na wọ́n ní àwọn kírímìnà àdángbà fọ́ọ̀lù lọ́wọ́ ẹ̀ sá ti fún ọ. Á ati baba yi okiki fa oyo ana ba wa pe ile ise awon amotekun mi baya phone wa baya be lo wa awon osisi olona ni won fun awon amotekun ni go ahead lati gba phone lowo wa lojo na lohun iyun ladun to koja.

treasure ta wa tin ro de e le mo nje ka kwati mo se jujuke jujuke jujuke te ba mo bi mo se feran yin to ni olorun ba ngo tinu tinu ni mo bi feran yin o olorun ba olodumare yo ma ba wa peleyin na o e danda kini yi igbesi aye yin olorun ni da yin da fun ni deyin na da bukata yin o tori ba o niga nigo talent yi na lani inti e mo pe mo le rojo bayi pe mo mejo ru bayi agba ta da le se se mo baleru na ni ma nkoko.

mo mo ba oruko awon alatileyin wa nde awon oyo ati ba ile ti foran o ton fi asiko yi ki baba mi daada omo oyo la wa na lati ilu epo na nge baba pa asiru omo ade.

0: ba se mo fun wa ni adupe o a mo lore o ina o ni tawo gbogbo yin o abudin to mi o kun abudin to mi osa odupe o odupe dupe odupe egbe o ha mo se gbagbe oruko re mi lati abuja omo ekiti sugbe eko ni won so pa won gbe daga abuja ni won bi se ni lowo lowo bayi o this Michael Awosola Angelo lati ilu Abuja ana ti na ose ati ise kan ti ise mi o wa se ko yi ki ore mi dada Abolabi Nurudeen Alaro orilede Libya lore mi tin sise aje o na ma na ose a ise kan ti ise meji o dupe lowo ore o Abolabi Nurudeen Alaro latoyo wa nbi ajo se keke ajo lo su good ni ajo dagba ni o na ma nba wa dasi mo dupe o Badmus aja o dauda o na ti ba wa gba jingu wa lati ekori ti mo ba mo polowo ipara maadan maadan natural herbal cream te ba ngo ohun yen niyan nilu Eko tan polowo Niger flavor ni maadan natural herbal cream Madupe wa dupe pe okun. A wa dupe le ni ni o. Eni la yajo ta pe odun meji gerege ta ti bi kan ni lole. Ese irin ajo keke o. Eyin temi wa lai ese irin ajo keke o.
1: I can't wait.
0: Tin ba ru lo wa tin ba ru lo eyin.
1: You are the
0: tin ba boju eyin tin ba wa re ni mi inu mi ma ndo ni ara mi ma gba yagi yagi.
1: How do you know? How much I
0: wo wa bi be de odo baba yi ti mo fi toto da ko won. Ana mi daada. Saminu, omo Adepoju, Adeyinka Ebudola, omo wa ni ilu Eruwa, Eruwa Ojoko, agbedudu ori o, gele omo akoko gagara tin ko le Eruwa pe ni ndajo won. Baba tun lo ma musi, olomo apara omo Olorun agogo de asigba lona tomu. Ba mi lo me ure gunugbe to sonu lomu, ton ni e mo mu lo mi baba ta ni segbe gbe ure gbe ure. Akoko gagara to su sonu lomu, won ni e mo mu lo mi o, baba ta ni segbe gbe ye gbe ye. Baba Saminu, omo Adepoju, America. California ni won bi se lewu baba daada baba rere baba ke baba lo barikanu baba tan bi ntoro baba
1: to you but I give you what I have
0: won e so mo yo o sugbon won feran olon lara wa won feran olon lara mi olon ba yo ba ni fe yin na o olon ba yo ba ni fe yin na o gbogbo eyan lati leyin wa e ni jaye wa seyin o e ma lo ri e ma bo ri toro kini la awon agba so party e bo oko e mo
1: that's why my heart it is
0: iko ikobala ite ikejo lona e ma lo ri e ma bo ri ajade iwo ni obi to si gbogbo eyan lati leyin mi patapata
1: I sing for you wanna be like you do be do
0: be e le ma nje ki ati temi o se tutu be do be
1: Only
0: dupe dupe mo dupe pe okun
1: dupe o
0: mo to fo fere dodo ba mi daada baba mi fa tai bandele olusola l'america omo wa ni ilu oyo alaafin ojo pasekere ma de omo atiba awon ti leti lenu ninu kan ni oyo atiba unity forum ni mo ti baba ba pa de o yeah man ni mo bi so le kan pe mo nwa networking ka agere bi boya ra awon ti o kun wa lowo na lo ni mo ba de ikani oyo atiba unity forum
2: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e tedi bele je wa gbo mi gba roye mi awon megbe o AUF oyo ati ba unity forum ni won ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ailas olorun pa ka o to apero gbogbo omo eriwo iwo yo lo kanran ti orin nle omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiamu ori oni kan nijo titi ndarin oni kan soso gi ogi o iwo ori oni kan a se darin eni kan soso daye fi yeni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi kalugo se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi npo wa go lo yo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won o AUF oya ti ba ni ti bro mi ma wi fun yi pe ayiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yi pe oko nikan ni omo ran ti ba le ye je ni ma so fun yi pe ka yo fowo so po gbe oyo laruge ka fowo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kájọ dàpọ̀ pọ̀ kó lè ba àwọn kùsùkùsù. OAUF ń fi àsìkò yìí ké sí gbogbo ẹ̀yìn lẹ́ẹ̀kan lẹ́ẹ̀kan lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ tó ń lórí tẹ̀lẹ́mù gbogbo ẹ̀yìn ọ̀tọ̀ pẹ̀lú ìlú gbogbo ẹ̀yìn bàbá bàbá àti mọ̀mọ́ mọ̀mọ́ ẹ̀yìn ẹ̀gbọ́n ẹ̀yìn àbúrò. Wọ́n ní ẹjẹ́ àbọ̀wọ́sowọ́pọ̀ sí ìlú Ọ̀yọ́ ga torí ọ̀jọ́ tó ní àṣewájú lọ́jọ́ kọjá wa náà sì tún ní àwòkọ́ ti rere nítorí ayé ṣe bí ọ̀yọ́ láàárín wàá lò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
3: Ayé ṣe bí Ọ̀yọ́ láàárín wàá lò ní ṣe bí bàbá ẹnì.
4: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Babeni kokan.
2: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo Oyo Alaafin nile ni loko ni atileyin odi e tedi bele je wa gbo mi gbaro ye mi awon megbe OAUF Oyo ati ba unity wo ran ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ai laso Olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi o iwo ori onikan a de darin enikan soso taye fi ye ni ati agbaje owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo de ti e temi o se temi kaluku se nse ti e lọtọ ọtọ yi ni kongo jabele yi npo owa ago ndu Oyo seyin tori aiko worin ijo ni se ku pa won OAUF Oyo ati bani diburom ni ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo Oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati bale ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe Oyo laruge ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kájọ dàpọ̀ pọ̀ kó lè ba àwọn kùsùkùsù. OAUF ń fi àsìkò yìí ké sí gbogbo ẹ̀yìn lẹ́ẹ̀kan lẹ́ẹ̀kan lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ tó ń lórí tẹ̀lẹ́mù gbogbo ẹ̀yìn ọ̀tọ̀ pẹ̀lú ìlú gbogbo ẹ̀yìn bàbá bàbá àti mọ̀mọ́ mọ̀mọ́ ẹ̀yìn ẹ̀gbọ́n ẹ̀yìn àbúrò. Wọ́n ní ẹjẹ́ àbọ̀wọ́sowọ́pọ̀ sí ìlú Ọ̀yọ́ ga torí ọ̀jọ́ tó ní àṣewájú lọ́jọ́ kọjá wa náà sì tún ní àwòkọ́ ti rere nítorí ayé ṣe bí Ọ̀yọ́ láàárín wàá lò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
3: Ayé ṣe bí Ọ̀yọ́ láàárín wàá lò ní ṣe bí bàbá ẹnì.
5: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajisebi Oyo láárí, Oyo ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

0: wa lati se yao yao ni o ye mi na ba ti ma gun oko bogini ni se a ba ti fowo ojibiti dara boya ma ti ko ile ise radio kan ti o je normal transistor radio ti won ma gba ninu transistor radio bye wa na o fowo ojibiti se a loju ti ya un ti le oge o to ge na je a tun wa ndupe lowo eyan lati leyin wa baba mi fa dai bande lo lusola de ti wa fo fere de ada iyawo baba sami nu ade poju miriam sinkins ade se wa ade poju awon na ma gbese fun wa a ma bun wa lo njo tan gba wa ebo la won ebo ni ma mi yo ani ana ti ni le se ta won ma support baba ri pe yan won kan ba fe se birthday bayi won kan contact mi ni pe ki ba won se ba mix video photo eni yen papo mo orin teni yen ba feran ba lawon oro ewuri won tun ti be wa nikan lana lana yi ti won post fun eyan wa kan leni eleni ma se ma ngbe se fun anu lore ko ilopo ilopo ilopo iye se tan ba ka sa so pe tin ti e so pe won kan ma nbun alo kese tori ise ta nse fun won elo ni lawon yen ta ma nba se Nigeria gan ma nfun wa tawo wa fun wa ni owo toto tawo ma so pe baya se kan ta se fun won won fun alowo won bun alowo ni o ife ni won ni o o dupe o
1: I can finally kiss you you know say every day I pray for you oh in my heart
0: ojojuma kilaye ti ma ti ran ti sadua fun ra mi ni mo ma n sadua fun yin o afefe wa fe ko ma kan gi okola gbogbo yin lati bi to ti bere debi to te duro debi ti tun lo ina o ni tawo yin e ni sise o e ni sije e ni sirin e ni silete e ni sta soka mole e ni ta soka mole o e ni te se ti o ni gbebe ti o ni dariji eledura atori iya mi atori mi ko ni je ese won o
1: See, I may not give the word to you, but I'll give you what I have.
0: I thought that one, ni mo ti de odo. Kin koko fo lo si United Kingdom, na kin to wa pada America again. Sunny success, o duola, omo ogundare, omo wa ni ilu Ibadan. Nile oluyole, iba oluyole, ilu Ibadan, ilu Ogunmola. Olodogo keri loju ogun, o sokoto kembe, ribi ija. Wala ikesi ekan kesi e meji la na ti bun alo lati United Kingdom lon loyin London lon modupa egbe okun o eledua yo ma ba wa se abusi egumare yo ma ba wa bu owo fun yin bu ala fun yin bu alaabia fun yin bi okun yo ma bu owo sodo yin bi okun alagba network ni o era kan ma binu aledu ara ma ba bu ola bu oro sodo yin o yo bu fun yin bi okun keyin na ka le ma bu fun abiosa tabi ka tun le ma bu fun abiodo kekeke lori esun tere tere na ni ndebu adupe lowo yin o ki wa pada seyin si odo baba mi daada alaji ademola ariwola lamerica lo nbe on ba mi daada ana nawo si a modupe pe okun baba to so pe tawon ba wa si Nigeria awon ori pa rira awon ori pa won ri mi ese o ba mi daada modupe pe okun.

0: mo ki eyin ti alati Germany, eyin ti alati Ivory Coast, eyin ti mi lati Nigeria, eyin ti alati United States of America, eyin ti alati France, eyin ti alati UK, eyin ti alati Germany. Adupe dupe adupe pe okun ife le ni si wa te bi ngbo wa o tori bi o bi o si data e le gba wa o eyin ti Nigeria na eyin ti le sile akiyin o akiyin atulu ni logbo enu adupe dupe adupe pe okun adupe aleju ayo ma ba adupe fun yin.
1: You are the treasure I've been waiting for. Do you know, do you know?
0: Olorun ma je nya abara mo re je tin fi pe ngojudo ri anu.

0: ni table.
1: Si I may not get the
0: aga ajoko wa ore mi o ti pari re yan. Aga onipako ti o je leda. Bi office chair yen dan se ni city balodo. Nbe lodo be sai company jo ke se ba pari e.
1: Shebi wote every day are prepo.
0: Ati loda na nile. Ati loda.
1: There's a permanent place for you. That's why my
0: lara awon nkan ta ti gbese na ni ati register aji se bi oyo radio ati register oruko re pelu CAC CAC current affairs commission babuja owo yi ta bi ran ha lowo na la bi nse o pelu anu ta yin se ati ati leyin yin na la bi nse gbogbo awon nkan won yi o eje n wa so ki la ti gbese nilu oyo gan kin la ti gbese pelu bi a se mo yi pa se si je nkan kan pelu e je nkan kan wa yi kin la ti gbese nilu oyo gaga ni express dance lowo ni ona ilora I mean e ma binu ni ona repo nibe o baba evangelist Moses Akande Aketore awon ni won sa kezi pe kaga kan be ti won ti gbe si adugbo ntele nigba ti express o ti debe nigba ti express ti wa debe to ti je awon lebe tan koto yi o wa wa nbe won ti wa kan se si pelu apapo oyo ati ba unity forum pelu ile ise mi aji se bi oyo radio ni ayin a lo record video re emi adeyin nkan olosukan mi evangelist Moses Akande Aketore pelu President wa ninu kanda oyo ati ba unity forum omo baladi golugun ede ni adekunle alo be mo se video yen a post e si page wa a si ere ka akiri ata aja awon tan wa ni janu kini yi ma won si wa ka se si ka to mi ka to fo kala e won ti di koto kanga yi a tori ko to di pe won di awon yan ja be lotun lo si ni won re be ojo ba ti ro ojo ni tun bere yi yo ti level gbogbo e mole awon yo ni ma pe ko to wa nbe atolokada atelese ni won ja be lara won aseyori ilese wa na ni
1: I sing for you wanna be like
0: atika akiri ka akiri awon ona ti o da loyo ninu sele atomo baladi golumi idini adekunle bo ti aye kan won ti wa nkan se si yun a lo be a record re a post re.
1: See, I may not give the word to you, but I'll give you what.
0: Ati lo, ati se video live mo yi pelu marose oyo so gboma so ti won se lowo na. Ato ti se ti owo de si parade pelu bi won se ba wa se fire speed limit bump ni abi pedestrian bridge si ojo ona na. Pelu awon ma keke ti won so da me papa julo gbogbo awon le eko alakobere ati grammar to wa ni opopona. Owo de si irepo un bo se wa nkan se si. Pelu yondo Olorun ati e te ba tin fe yin te ba tin gbo fonran le se wa nbi daada e ti gbo program kan ti mo pe le Oyo Mercy idan ni o ka mu wa ti mo bi soro nipa development Oyo mo so o menu ba awon ona kan ti mo ni won da pe pe ni goro aye ti mo bi so pe ona to lalaafia ni iyun ni 2020 ta bere na ipe to lalaafia Oyo won to marun te ba ran ti daada e te ti mo n gbo wa daada ni ayin ti mo bi soro gedu si oroji oroki si sabo won so mo tun so bridge re mo tun soro lori oju odo ema binu network ni nja mi o mo tun bi soro loju odo odo kolobo na pe won ada mo soro loju odo pelu oju odo sabo o wa le je po wa coincidence ni o o si le je pe boye to yan na ni won gbo ni o wa live gbogbo ona ifi mo se menu ba lati

ni ko pe ko pe yi ni odun to koja ni December odun to koja yi boya ti gbe eto boya si gbo njo okay video re mo pada se ṣugbọn mo menu ba mo yan fere pe mo lo si bi kan mo lo si health center kan ti mo ni mo ba condition ti mo ba ti mo ni o da dun ni gboro aye won wa pada lo be ti mo ni mo lo gba bere covid 19 mo fara ba le record video yi lojo na lohun nibe pe condition ti kini yi wa o da ko da dun pe pe ni gboro aye be ba lo page wa e ba video na nibe ti mo ni se le yi boju mu bayi so da bayi ta ba wa wi won le nikan lo ran wa ni se wa ri tin ni wi ade yin ga pe nbo bi awerin aja lu oyo ti egbo lasan nitori bi mi o ba ran ko opolopo gba na ni mo nje pe abami eyan ni mo tun ri o mo se video kini mo soro lati mo lo si mo se video yi mo cross e si Facebook.

lati Abuja ni won ti take up ngbati emi send e sinu kan ni oya ti ba unity forum omo baladigbolu mu idene adekunle o ba mi forward e sinu ogf oyo global forum ibe ni won ti nri nibe na ni won ti tag awon alaga ijoba abile to e won be ninu forum yen na tin tag won mo in gugu simbe won send this screenshot gbogbo conversation yen na send e si mi tinu temi na nbe pe ah olon si gba owo wa o si lo wa ni sababi o si lo wa ni sababi eyan laarin odun meji pere ta bere emi la fe eniyan soro to je ko ngogo na ni mo ni o ka pelu atileyin mo bi se gbogbo eleyi o kin le mi mi lo ngogo ara mi ah lati be ninu oyo global forum lawon te wa nbe lawon na to ti forward e sawon eyan won mi wa lai lati Abuja ni won ti wa se kini yi o e wa wo nta dawo laarin odun mewa e ma wo nkan ta dawo laarin odun mewa e mo e to imagine ta tun le dan o ti ayin ba de pada di ile ise radio gangan

0: adukeji ta ti bi kan ni yi lole na la celebrate awa evaluate ara wa nkan ta ti gbese awon kan ta ti tanwo ninu ilu bi nba lo eni injo ti won gba fun lo wa mi leni ton so to to wa be to ya ko ma back ni up ni so so bi be na lo nse oju odoro ki ni joni to nbe soke to nbe sodo en lati ni egbole gan mi kan ti pe mi pe ako omo yoka para re ni yoka para re ni yoka para re ni ta ba wa pe ti sura awon eleyi ise yo be suwa sugbon ta ba tun wa wo eyin wo ta tun ri eyin lati leyin wa eyin teyin igo seyin kakan eyin teyin sa labosi te ni tori nte je ba nte fe jeje ara wa tun gba yagiyagi bi ara keko aso adupe dupe adupe pe okun o ma pe olore adanda tan ni o ai ma wi mi le ma je mo gbo sugbon te ba la enu mi wala ise ba lanu ni e ri pe ninu mi se ri na ni mo se dupe lowo yin mo dupe o eyin ta nfo o ti wa leyin eyin ta nfo oro enu ti wa leyin eyin ta ba se eyin to je pe ta ba se video bayi ta ba post si Facebook eyin le ma ba wa share re te ma ba wa tag awon to ba le wa nkan se se ro nkan yi si adupe o olorun ba yo ma wa pelu eyin na ina o ni tawo yin o gugu wo te bi ra data olorun ba yo ma tun se atileyin yin
1: are pray for the day
0: oya ti a ba re eyan pe mi sori eto lori ero bani soro ki n to mo lo tori mo ti wa ni ayina o se die oru si mu bi ka si nkan ni ko si na o ko si na o ko si na oru mu bi ka si nkan.

0: afami kan pe mi lekan lati ona oja kesan won se bi mo wa live nigba igba ni mo n charge phone lo an call mi won se bi mo se mo wa live ni won fe pe mi sori eti wa fo ti lo kirun bayi awon oni si online bayi afa musbawu mo kin kin o te ba pada n gbo mo kin o 0706887-4274 lele pe mi si be ba fe ki wa fun ti ajo mo ta n se mi ayajo odun keji ikani ajise bi oyo radio pelu atile eyin yin na la bi se debi pelu atile eyin ya ma ba tun ma te siwaju olorun ba yo ma te eyin na siwaju e ni wa seyin e ni dolarun re eyin olarin re waju le ma je o gbogbo yin te nti aleyin ti eran ti da ko ateni ti mo ran ti da ko ateni ti eran ti da ko olorun ma gbogbo yin ma number le olorun ba yo ma se atile eyin pe yin na kore deyin na da bukata yin tori pe da wa da kini yi o olorun bo ni deyin na da bukata yin mo fẹran yin baje baje e tun le te atejise ni ori ero bani soro yen ni ori WhatsApp 0706887-4274 kin je re eyan kan abe eyan meji pe mi kin to ma lo lori eto.
1: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo laari Oyo ni se biba ben kokan.
2: Ajise Bi Oyo laari Oyo ni se biba ben kokan.
3: Ikan fowo sowo po ikan mole. Awon eyan won fowo sowo po won ma ki. Asi otito ni ora awon baba wa ni ile yo to ni pe karin apo. Apo karin iye ni iye. Oyo ati ba ni ti ko ran ran mi si ina ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama beru lori. Eje a fimo sokan gbogbo omo ilu Oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta fowo sowo po gbe ilu Oyo ga agbara nbe nibi ipimo sokan I eye pelu iwuri nbe nibi ki ilu Oyo goke agba kodun pupo ko pe owo ara wa lati fa o ti o ba wa koju si yin ki eta o tun koyin si yin ejan kunmo to ba wa ku eyin nikan ki e tun iro ara yin pa Oyo ati ba ni ti poro mu wi pe karin kapo kapo karin iye ni iye ni yo ye wa o ori iye ni yeye le yo ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun ilu Oyo ni meri agbega agbega yo mo de bayi lord lati ko wa loke loke la ma wa lojo kojo adeyin ga olosukan mi le ni nge papin ti gbogbo yin te ti mo ti ba le pe temi na ni lata ti so lori oro na Oyo ati pa ni ti ko ro mi ran mi nise ana na ni ma logun oro soke patapata wi pe ijo to ba ka ni lara la de ku ijo ati wi pe Ajise Bi Oyo laari Oyo ni se bi baba ni kokan.

at Giuseppe Oyola Henry. Ayo ni se bi baba eni kokan. At Giuseppe Oyola Henry. Ayo ni se bi baba eni kokan.

0: mi ni aroye ni se ba ka ma se ma fe joro nlorun lati America ba mi fata ibande lo lusola awon lati leyin wa nu awon supporters wa baba saminu adekoju l'America baba mi dada Ademola Ariwola lati America Million Sinkins Adesewa Adepoju l'America
1: Kafira super sile nkan mo wa deni ajitona wo mo yeke
0: kare fun mi olasukan mi

0: ni te gani
1: ni pata toro unshani baba
0: 07068 8742 74 taban fe ki wa fun ti ayajo odun keji ta pe ni kan ni ajise be oyo radio
1: won yen letu mare oba mi kiki dola atoba atoki atoki
0: 07068 8742 74 abi ka bi ate ise rin nse ranse lori whatsapp wa lori ero banisoro kana 07068 8742 74

lana lana yi kan na mo tun lo ki won ni bi oloku mi legbe lona re po nbe ah se ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Abmalik wireless communication concept ah ni jo jimo to lo yi ni baba re an lo

yo lo won gbodo gbe ni ti o ba se po wa important gan ko jo re mi ni in ba ti de ayin tori won riran so nkun o gbodo debi oloko gbogbo excuse o sirisi ti o ja ni o ni o wa ti won bi ni debi o ma gba a pa gbogbo suna wa da gbogbo ko ti won pe ma wa la ba se ma npe mi ni ka sa ma se daada ajo kan bi eni kilo ba se npe mi lade yin ka o lasukan mi ba won mi ba to pe mi won ni Abdulrahman ta ba pe mi lo te pe mi bo won tun ni ajo kan bi eni kilo wa won to le pe mi ni pe nbo bi awe rin nigba ti mo wa ni ayin ni o igba ta wa ninu ogo ta nje jin ni o to ba di igba kan e nigba to ba ya won ni pe wa ni gbogbo eleyi mo a pa suna da a di abe pe won ni e ba wa gbe oku bode o Wa ni e ba wa gbe oku bode o. Won ni ni e ba wa gbe Ramani bode. Won ni ni e gbe pembo bi awo irin jade. Won ni ni e gbe ajoko. Bi eni kilo wa bode.

0: gbogbo eyin asore ma wo be olohun o salekun kefun yin o olohun o si alekun kefun yin nile aye ni ayin ati ni igba kan gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa olohun oba ko ni fe bi aro san ati ale pa eyin na olohun o se kefun yin ni igba gan yin olohun o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je kasiri won o tu te mo pe ana ni mo nbere nibi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori asipamo lodo olohun oba te ran ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ran iwo nse ore asipamo lodo olohun oba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu olohun oba nikan na lo mo wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e mo iwo nlo loju titi lori eso to le gun omo elomin lese lo ba mu ku loju ona ori eso to le gun tayo oko elomin tabi ko le gun okada elomin loju ona o mo ku oni bi ori asipamo leleyin se mo pe egbe legbe okada oko ni o koja ni egbe legbe ese na ni o rin koja nibe o ti won si ni mo pe ijamba ti o ba si awa nikan ti mu ku oni be ate to se telomin mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori asipamo lodo olohun oba e ma je je nforo le soro je n pada se eni to sore kinkin bi na gun bi omo na gun yo ka ba mo ta eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo ka ba mo
1: omo ya mi o
0: Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won de bi yepe to pon lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe o ebu yepe sugbe ni to ba bu yo ka ba mo eyin ti o bu ara yo ka ba mo eyin to bu pupo yo ka ba mo eyin to bu kinkini o na yo ka ba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti e ti so pe awon ka ba mo ni gbeyin ayin ki la ba o ba wa bu si e ma je mbu nkan kan jare ki rin ajo mi o tun le ba fuye ki n le ba ma lo ki n le ma gbese kosa kosa kosa kosa ni won ba bu pin pin pin pin lawon kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kinkini nigba to wa de asiko kan won rin de asiko kan won rin de agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan na ma tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase aye aye ye pe te bu tele won o nigba ti won mo ye wo lo ba di goal lo di gold lo di wura owo ye biye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o ka ba mo ninu ateni to bu die ta sore o na ka ba mo ko en ba mo ke bu die si o en to bu popo gan na to ka ba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o gege be na ni gbogbo se o lori se lada gbogbo awon ori ase pa mo ta ba nse a ka ba mo ni gba kan pe en ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbiyanju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to poju bayi loke o aneni to ba sore kinkini yo ka ba mo en to se pupo yo kaba en to se die yo kaba awon ti won se pa pa pirin pirin awon na yo kaba mo abama ru ewo la ba ka abama ru ewo la ho ka ni gbe se ka so pe ha ba tun gbianju ka to se ju bayi lo si ni abi kin ti ma temi na mo so ri boya na yo ba bale ni ba ni yo bale nu wa ni gbe tori pe igbeyin na loju igbeyin ni si ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni kilo.

0: bo ni so wa nu ah ni sin ati man o ti gbo e te ngbo mi lowo ati man na gbo awon ti o ma gbo nigba tin ba tun upload e sori server ti ba n repeat ara re ati man na ala ni so wa nu mo lai lai fa se ba ri pana awon ti won so ba re aisan kan ni se won be gbe lo lo ba ni o ni lo yi owo kan ni e ma da si bi o ti ajo elo kan lo e ma da si n ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lowo ka wa josin bolo oba oh ko se ta ti wa ye o ko se ta mo lo ani ta ba tun kuta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo facebook facebook da ma fi withdraw wo ninu bankin ta ma n gbe le wa lowo ba ti an fi baro si pe o si ko ma ko withdraw wo iko ma ko lo run o ma yawo le bayi o ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun fi kokoro le re ton kan to le sun yara meji papo le kan na ah wo ko gogogo le lowo o ma dale na ni mo le ko lo Only for sitting beside the bitum on law, yet of a tower lasting long on it. I'm a little color.
1: Bato Dami Joe, Bato Dia, you mean? Borrow me, Jay for me.
0: Hello. Matori aye temi na borun jojo sugba ataye lati tu orun wa si ataye lati tunun sare wa si se tunun sare yin se se tun orun yin se kin le lo de ba lohun se ni gangan dem iran se sile se mo pe iya yin awa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e kan so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan nibe o ah a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi mama gbagbe mo ranti pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo
1: Allahumma
0: bibi wa si ti mo wa lana ni baba mo mu so fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe iranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah manjidi o Kilo de to bi ku nigba o lo ti wa ku ba ye lati gba ye ni a se bi a gipu bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba na se mo sun ta sun ni aya ni mo ti sun mo ti bara mi la America ri boya nitori pe boya pere pe npada la America
1: Oloba to le fun ni
0: ma sun ma bara mi la Abuja Abuja tin ti ibese te ri pe pe pirin pirin Masun ma bara mi ni Saudi Masun ma bara mi ni Dubai Dubai tin de bere mi tin ten international passport ara mi oye wa wa ji wa na be nin ngba ta ba ti ku ni jo gbe ni ah ani lati gba to ti ku a ma ni ni kini iseju meji pe mama do si ni mama to gbe lo ma ni kini to je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo o
1: ise kan ma se ri ni ni ojo kan
0: Let me be in jail, customize it. That you better about in pure call me. That about in pure call me. You're my money. Let's pay. I'm on said that, Dan. I'm on said that, Dan. You motor leg. Can you pay? That bandy banner. What see? I saw that and see. Then it's on. So what was the total of one? That bandy was in that man. Who was the five in that man? That's it. Go say, I am. That's it. I'll be bold. You're a long part. Emma, that's you. Emma, that's you. Come on, say that, Dow. Emma, say that, Dow. Emma, say that, Dow. Allah ba la ladi pe le esan eni to ba nse daada yo ka ba mo pe won ba tun mo ko won se ju bayi lo ba ta wa te wa so eni ti o se pe pe pirin pe ti mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo buye pe ku gbo sa po kan buye pe sa ko sugbe eni to ba buje o ka ba mo eni ti o bu rarara na o ka ba won ka won ko bu pe ni se wa ma di ajaga mara mi lorun ti mo le ma rin virili lo ngba to ti ti je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma eni to bu ata eni ti o bu pe pe pirin pe Nígbà wọn dé àyè ibì kan tí wọ́n dé ilẹ̀ ibì kan tí wọ́n ní kí wọ́n yẹ̀wò tí wọ́n yẹ̀wò tán tó di góòlù mọ́ wọn lọ́wọ́. Tí wọ́n bá ní ká padà yẹ gbogbo ṣé oore tá a bá ṣe ní àyínwó nígbà tó bá dìgbà kan tó di góòlù mọ́ wọn lọ́wọ́. A wà mọ̀ kábà mọ̀ pé ká ti mọ̀ ká ṣe díẹ̀ sí o ká ti mọ̀ ká gbìyànjú ká tó sarapa ká tẹ́láì ká sáìfù ká tó ṣoore díẹ̀. A ní mo tó wá sọ lẹ́ẹ̀kan yìí pé mo ṣoore kò gbèmí ọlọ́wọ́ kan kà náà nínú ni o. Adéyinka bóore bá tiẹ̀ wá di bí ń kọ́ ìpàdé gan òun ni o. Lèmi ṣe ń jẹ́ ká sá máa ṣe dá.

0: se tori adada le aye yi na to e pe gbogbo e ile aye yi na lo mo eyin eyan mi eyin eyan mi ma ma npe yin mo npe yin o nigba temi gangan ti mo tun wa ni tosi ti mo da bi Jesu mo npe yin nigba ti mo wa ni tosi o tori ngo ba pada ya gbogbo ala ditan gbogbo ala ditan o aro ba gbogbo ala ditan ka sora ka le ba ditan daada ni tori pe igbeyin na loju igbeyin la won baba wa si tun so pe ma ndun oloku ada o mo nbo na aye nde odo awon oyo ati ba pelu ramadan project won tan se lawa lawa
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oyo ati ba unity forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko yuese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin olorun oba yo gba esin fun wa oyo ati ba unity forum jake dajo agbaye fi akoko yi kede fun gugu eyin muslimi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gugu eyin tolorun oba mi sege ola fun wipe oyo ati ba unity forum kede ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo olorun oba o ni e ko sese wa si bi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbendi le kama eje karara wa lowo ikede yi wa lati odo yu atiba unity forum jake dadu agbaye egu account number 22180905252 egbo le kan si 22180905252 uba bank oruko account yen ni oyu atiba unity forum e o ni se lasan o allahumma amin
0: aye kin to fi asipo yi de odo yusuf ore mi to na da foundation le ni jo ni won bo na eyen wo boya foran yi oye ohun re o jade nibe won bo na kin fi si ajo lo si bi ile awon ma lai ni ya ni jo ni ninu awe ta wa yi ni o se foundation ni oruko omo re to bi to pe odun kan ni ojo ta awon yi lo mo npe odun kan ta wa lo si bi odo awon ma orphanage awon ma lai ni ya ai la lo celebrate re nibe ninu awe ta lo lo yi na ni video nbe ni facebook page wa ta se sibe lori ajise bi oyo radio tv mo nbo na
2: I think I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

0: se gbo oro lenu obirin ti o bi omo tan tori e da foundation le o won ko re na le gbo le kan to ko re je ore mi ni o so wi pe anu olon lo ngan la won gan idile awon rigba lori omo awon ta won se da won da foundation na le loruko re ipe ti o je ko ma ngan na di omo orukan tori e mi pin tan ni gbo ta won bi oro mi o ye yin tori e lo je ka won wa ronu pe ka won da ile pe ye ngba ta olon se ta won ni rorun ta won ri bi ni rorun bayi ke ma se pe awon mo se kan se lodo olon ori ofe la won mo ri gba na bi wa ndupe ori olon na bi lo si bi gba se yin na se ndupe ori olon bi aya mo nbo na
1: awon ti won se foundation na ti won pe awon wa si bi bayi leni ti olon ra olojo ni ti o tun ma wa pelu won ko ma ran won se olon ni so awon mo ti wa na di omo orukan kan gaga awon ti won wa ni position re ti olon ba ki o ba wa wa pelu won awon ti won se kini owo ti won ma fi tun bi gbe ise yi ise ranse yi tesiwaju ki olorun ba ki o tun ba ma pese re fun won olorun wa ni ki won ni pa lola abijaye rasulullah alola yin na te na ki gbe yin te ba wo ke ma ba wa se gbe yin na te ba fe dasi ba ye fe sponsor mo kan lati primary level secondary level to bi de tertiary to bi de koda ko je pelu ebo ya yin na ni e ma ba si le kan si ibias Ikram Yusuf Adebisi Foundation to je iyaf na ta ba ti dodo won o debi oni ju bayi lo ni
0: ni bi ori eto nu ni wa pe account number tori boya awon ti awon eleyin ju anu ti won le da si foundation yi na won le ma gbo wa lowo Ikram Yusuf Adebisi loruko account yen account name ne UBA o wa je ti ati munge ga ita kada mo fe pa account number yen 22314764 34 22314764 34 Ikram Yusuf Adebisi o ko omo won ni fi daale Ikram Yusuf Adebisi 22314764 34 Ikram Yusuf Adebisi ni igba ti awe di mokanla ni on the 12th lajo lo si motherless babies home to wa ni second gate iyen loke eliyan erelu loke oroki loyo alaafin wa nibi iya foundation ko pe en ta bi sorry en iya foundation present a prestigious day with the orphan at the orphanage home pa wa gan na anje baba ati mama fa awon mo wa anu la rigba agbole awon ti won da foundation yi le ni allos compound tora mo gbomoso ni won sugbon ati kole so yan ti domo yo nanu ni agbole won ni ogumoso ni agbole won logumoso ni nje olo sugbon won ti di olo ti wa loyo nanu olos compound itesiwaju zone 2 atun efa ni oke mogi area ni oyo alaafin ta wa nibi ero ba ni soro ta le pe won si ni 081 4161 7576 081 4161 7576 081 4161 7576 All lost compound it says you are using 2 or 12 and you came with me ni oyo alaafin wa nibi account number won le kan si o na ni oruko re ni Ikram Yusuf Adebisi UBA 22314764 34 22314764 34 Adeyinka Olasukan mi mo nbo na kemi o ma mura ti lo kirun ni masala si ni ayi ayin temi mo ro gbaya ti di nkan kan a ti di nkan kan ta fi meji mu ngbe to ti ta aro yi a se won mo dupe ope tori pe gbo ni wo pe wata wo to wo to wo to wo to woro wo woro wo to wo ni adeyin nkan tun so lo ro e si ba mi gbo e bi fe oro mi si ye yin yeke yeke e gbo mi so olo ba yo mo wa pelu wa o tori pe be se n gbo wa ni mo njinja wa lati to ma so oro yi lati le mo te lati ma se waas lati ma se waas ah oro baba pastor ti mo so le kan kin tun fi kun baba yin so pe o nfe gbe talker we o gbe toilet fun gbogbo awon ara adugo ti won ni salanga ka ma lo ma ya agbe soju odo ibi ran ba ti lo ya agbe soju odo labe ju ma ngba won le kese bojo lenu won le kese bojo lenu eh o won gbe soka we won gbe toilet ojo ta pe awon landlord adugo ni won ma monitor ana ni won ma boya won ma oya won mo gba wo ta so le ta so lawa awon ta ba n ya gbe be ti won fi mo monitor re to pe awon kan ni o duwo me bo ya pa mo pa marun marun ni ti won fi mo san salary ni to ba n duwo ti to mo monitor re tori se lawon yo to ba je yi ayi mo ye public properties go wa ni gbo ta won yan ba je sugbo o ni ka awon landlord o moju to won o gbe n to won lo fe n to won ah seyin na so re sawon ara adugbo won mo riri yi n wo di asiko december o si ti ma wi pe won ba ha onje fun gbogbo ara adugbo won le ha dele bi ka ko to ma dele bo mi ara mi yeyin lasiko december ba ta won christian na mo so dun ta wa christian ta mo so dun oro mi oye yin tori mi gbogbo esin ni mo nse awa christian emi ati won la jo nje christian emi ati won la jo nje muslim emi ati won la jo nje baba la ah boni re o eh alaji pa eto oluwo keke yin re o eh arole gbenga deboye
2: ore mi wa gbo eyan to ma hun yo di wa gbo eyan to ma hun yo dal jafa lo ma
0: o wa so pe
2: ago eyan lo ma
0: ah na se go december ni o tun gbonje dele awon elomi won ni je won danu ni ewo laburo wa waste o ki wa lo nle se ti o kari ti o kari le ti o kari oko ti o tun ma wulo fun gbogbo awon ara dugbo ni baba ba lo mu owo ara re to ba bere si ni ri solar ni street ori ni waju ile re ori legbe ile re.

0: kaluku ni ko ni
1: kaluku ni ko ni
0: ko ma wa to
1: ko ma to ko ma si wo
0: gbogbo wa la ni ola ni waju olohun
1: ola olohun waju
0: elomi ipo re
1: ipo ti e
0: ni waju olohun
1: waju olohun
0: ko ba duo ba ji duo yi
1: ko ba duo ba
0: yi bi ba nsoro ko ba si duwo somo asere o si ma dari somo
1: asere o ma dari seme
0: nkan si ma
1: se
0: ti ba nfe somo yo si ma se o nbe nle ilele se bo wa ni oke loke ni ti nso ala oke ni ti
2: ba na nisa khuli
0: ama.

0: Atoto arere pa akori baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni atilehin odi etedi bele je wa gbo mi gba roye mi awon megbe OAUF oya ati bayuni ti woro mi ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ai lati olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwori olokanran ti orin le omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiamu wori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi ogi o iwori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi nko wa go lu oyo seyin tori ai ko won ejo ni se ku pa won OAUF oya ti ba ni diburo mi ma wi fun yi pe ai ko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yi pe oko nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so fun yi pe ka yo fowo so po gbe oyo laruge ka fowo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da papo ko le ba o kusu o eyu e fun pe asiko yi ke si gbogbo eyin lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo jo ni asiwaju lojo koja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se bi oyo la ari wa lo ni se bi ba be ni kokan
1: aji se bi oyo la ari wa lo ni se bi ba be ni.
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Babe nikan.
3: Se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo laari Oyo ni sebi babe nikan.

0: kwa juma.
1: She go stay with us till the dawn. We dey talk.
0: Eka aro, eka san, ekuro le, eka le, etu kwa ajin lodo yin be o. Adeyinka lo ko mi o. Olasukan mi kaza ma se daada. Adeyinka re mu, Olasukan mi alade. Kaza ma se daada jadi, ona ni o.
1: She turn to the things them dey talk. We no get the time to dey fuss.
0: Emi na si tun ko bi ko se Olodumare oba ti o wa pelu mi titin fun mi se tin ba mi so
1: ra ri ra re ra ra ri ra
0: ayo a ode odun bi anjala bi ako mo tun ba yin lodo yin be mo mo lokan mi pe alaafia na mo ba yin.

0: mo ma wa pelu yin di bi ago mokanla abo ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu kosina lodo ti ayan o si ti alquran 11% ni fonu mi wa

0: asase mistake ni o awon ti won ba sa gan ko si bi won be sa lo ni ti gbogbo ba ti gba pe iya yin awa nti anti ani o awa la ni o
1: ko bi
0: a si ni gba ko baje
1: ni gi won gba de un la
0: tori boko ba ro ko borokun boko rokun to rosa yo pada fa bo se bute na ni o
1: won soro
0: ta ti koko gba pe ko si bo mi ta le lo ta gba pa wa na la ni kini re ni olon loko arodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe ki yun ko ma je ta won ta ti japa bo ti e be pada wa ma to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni family ki mo ni ayin
1: ni bo
0: omo egbon omo apuro extended families bo ba ti e je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba
1: eni lo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re ilu ebo mo sa lo mo japa
1: eni borumu
0: ajo duro ti kini yi ni o igi gogoro ma gunni loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de laaro yi alawi ijanu
1: ti gogoro
0: aro janu ohun mo to sun tan enu mi to nse wuya

Edona, kini nkan to work ni orile de yin na? Kini nkan to ti en sise bo se ye ko sise? Ki lo work? Se ma pa ti fail as a country ti o modun meta din logun to na bi fe gun bensi. Koko code o ole ni o ko ma nkan kan ko ni se kankan lowo o. Koko code ka to boya tech guru kan ni bi awon ma lo ebo to je pe lati kekere ni won ti ma mo bi won se ma nko code ni won ti ma solve problem. Te ba se le solve problem o soro e le ti be do lowo te ba se le rori ronu ronu jele pe isoro yi wa o e ja wojutu si ona bayi la fi le sojutu si ru soro bayi boya nipa ka ko code programming language ni ka ko code ni ka building kan ni ibe awon mo ebo kekeke an gba do lowo sugba awon mo ti an bi fraud ni jibiti ni come odun meta din logun come ma ge ori eyan come ma ge ori girlfriend yi re bo na be sogun.

0: sama pe Nigeria ti fail sama pe uru here re ti de
1: ile o
0: awa mo so o lojojumo la mo so tori pa en ti o ba fe ki oyun o se ko ni fe ko mo ku o
1: loba won soro eleni
0: ati pe nitori pe ko sibo mi ta wa le lo ile eni nile eni ilu eni ni ilu eni baba eni ni baba eni yeye eni ni yeye eni egbe eni legbe eni aburo eni laburo eni family ke eni ni o ore eni na ni o
1: eni lo lumu
0: etemi kokori ni soro fun gbogbo wa oju pe gbogbo wa la hu wa imatare ni nikan lara awon soro tin koju ile yoba onu o lara awon soro tin koju nigeria onu o akoko obe temi mo gele na ni pe iwa imatare ni nikan selfishness
1: awon ijoye won
0: selfishness tin da mo tai na ni da mo kende e tin da mo yoba ni da mo awusa etin da mo oyo ni da mo ibo ayin ibarapa mejeje to fi de gboara to fi de ruwa to fi de lanlate to fi do yo alaafin to de te de
1: eni lo lumu
0: ninda mu wa leko na ninda mu wa labuja o imotare ni nikan ni o idile mi nikan emi nikan afemi akoko soro ti gbogbo wa ta akoko ninu abe egba pelu ohun ti mo nso yi ara mi o ye yin eyin o ti gba
1: ile o
0: abi se egba be imotare ni nikan ni o selfishness ni o ba mu ni mo yo emi omo pe bi npo me ni kokan ilu re ti gbogbo wa ta nlu ina lo da wahala yi le yi o selfishness ni o ina la awon kekeke n ba lowo awon agbalagba selfishness ni o imotare ni nikan ni o
1: orun eni lo
0: apekete yi wa ndagba inu o ma da mo wa nbaje adeyinka o to ti de alawe ijanu pembo bi awe irin aja lu oyo ti egbo lasan kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa anibe mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni o ha o to oro koro sugbo otito gangan gele le mi o so ai isususun iwa huna
1: ko binu
0: ekukuse ehun mo le o ai o wi awon agbalagba ni ko ni hun mi

0: Giuseppe Oyola rí. Ayọ̀ Giuseppe Babẹ́
1: Atoto arere pa akoyi baba mo gan na omo oyo alaafin nile ni loko ni atileyin odi etedi beleje wa gbo mi gbaroye mi awon megbe OAUF oyo ati ba unity forum ni won ran mi si yin won ni ma logun efun yi pe ailas olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun ajabun ori onikan nijo titin darin onikan soso gi o iwo ori onikan a se darin enikan soso daye fi yeni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo te ti etemi o se temi kalu se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi npo wa go lo lo seyin tori ai ko won ejo ni se ku pa won OAUF oya ti ba ni ti bro mi ma wi fun yi pe ai ko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yi pe oko nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so fun yi pe ka yo fowo so po gbe oyo laruje ka fowo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da papo ko le ba o kusu OAUF n pe asiko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbe legbe to lori selemu gbogbo eyin oto ilu ilu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo kojo awa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se bi oju laari ayo ni se bi baba eni kokan
0: aji se bi oyo laari ayo ni se bi baba eni.

0: Fakola nabi.
1: Anabi ba so fun jibi.
0: Akata anaso ila waji.
1: Ese to kaju o si wo mi ma.
0: Kola.
1: Jibi ninu ba pe.
0: Allahi.
1: Wo ori Olorun.
0: Man.
1: Ya Habiballahi.
0: Ya Habiballahi.
1: Wa ni atori edaye.
0: Ya Habiballahi.
1: Wa ni afise rere.
0: Ya Habiballahi.
1: Wo tolorun feran gbeda ni keni lo.
0: Ya Habiballahi. Man.
1: Tani.
0: Man
1: taloluwe
0: man
1: ninu eda olohun
0: man
1: babo
0: yatiku man yutiku qaliba o ayesu ayila wajika
1: talole wo oju re pelu botiri taloluwe to to be to wo wa nabi pe oju re yo se wo
0: wa
1: ma wo
0: wa tabi zakati moti
1: lati puto ko kaku lowo ti malaika yu emi lara re talolu to be ti o wo oju re wa na muhammad Bobo
0: fali yu gasale aliyu
1: eh gba to wa di pe won gba emi anabi won gba emi anabi emi ni nbo anabi wa ni so tananu ni ama o asole ti so le
0: fali yu gasale aliyu
1: ti malaika ba ti gbe mi lorun mi tan eni kale o wu mi
0: wali esubul ma al fadilu bunu abasi
1: ibunu abasi fadilu ibunu abasi ni ko ma bomi si ba mi ba li ba ti wu mi lowo
0: wa ka falu ni fi si ya bi en shitum
1: baba wi e u ti ku bala abi ni e fi simi ko se nkanke
0: fa iza gazalitu muni
1: baba wu mi ka e ma wu le wa so kan ki e fi ti be lorun mi na
0: ta u ni ala sari fi beti asa
1: Baba wo mi te te mi se ri bread mi e fi mi le ni bi ti mo ku si na
0: so ma
1: le ite ba se be
0: o ri jo ani sata
1: e te mi nu le fun mi ni bi se ju die e fi mi ni kan le pelu olohun die e fi mi le nu le
0: fa walu mali yusalli alayya
1: allah
0: asa wajalla
1: akoko ni to koko kirun si mi la baba wo mi tan o na lo olohun to da gugu aye Allah
0: Allah
1: oba to da mi
0: asa wa jalla
1: josure to ran mi ni se o ti gbe mi lorun mi asiko ti ranke
0: Allah
1: Allah ni
0: asa wa jalla
1: o ke to koko kiru se mi anabi la
0: Allah
1: Allah ke fure
0: asa wa jalla
1: o ke mi lo ti wu lo ni ma bo la
0: so ma
1: ji o ni kiru si mi la
0: so ma ji birilu
1: ai ma ron ba pari ti e jibrilu o akiti e
0: so ma mi kailu
1: to ba ya mi kailu o akiru
0: so ma israfilu
1: o ba ya israfilu o kiru
0: so ma Malaku ni mauti ma junudi
1: Gbogbo malaika Olorun pata won gbodo debi oku emi anabi ko akirun simi la won to be won fi afi Olorun le won wa kirun simi anabi la mo bo
0: summa idu yo la ya fawja fawja min al muslimina
1: eh lebi ba se le itan idiwulu alayya E wa
0: wole ko ni muslimina
1: ati gbogbo awon muslimi
0: wa sallu alayya
1: e wa kirun simila mabo
0: fala ma sami'u fi waqa nabi alayhi salatu wassalam
1: ngba ta won yen gbo pe anabi ndagbere in so fa won yen pe ohun tin lo
0: ba ku abuka sadida
1: gbogbo awon muslimi masalasi anabi madina okun ofe ya
0: baba ka abuka sadida
1: won ba sunku pe eh anabi fe fa won le
0: palu
1: won ba pe
0: ya rasulallahi
1: wo jise olohun
0: anta rasuluna
1: eh won na laju waju wa wo lo jise wa mabo
0: wa samulu jamana
1: ba ti po yi won na lo ko wajo ta la ma tele bayi
0: wa sulitanu amurina
1: won la kori oro wa ba wo lo ja sise ba wi la tele ta la tele
0: fa isa sahabuta anna fa illa narju
1: ti ba ba lo njo la de en dagbere ni fa isa sahabuta anna
0: fa
1: ku lodo wa
0: fa illa narju
1: ijo won la de adu won le pada Bobo
0: faqala an-nabi
1: anabi ba pe
0: taqitu fiku ala al-muhajja
1: in lo ameli lo tin lo yin fi le lasan ko fi to dale fun yin
0: wa tariqa til bayda
1: mo si ti toju mo ti to yin soju ona to to te ma rin ka fi pade anu olohun
0: wa taraqitu lakum wa isaini
1: mo si ti fi wa si meji le fun yin to pe wa si mejeji na o to te yan fi le fun yan
0: anatiku
1: akan soro ninu wa si ti mo fi le
0: wa so mi tu
1: akan le soro ohun dake
0: fanatiku
1: ere yi tin soro
0: wa ku wa
1: Ọlọ́run ti fọ́ Anabi fọ́ Quran ilẹ̀ fún wa. and every fall Quran in Babo.
0: Was saw me too.
1: I'm not going to be able to do it. Anabi ni eku ta won sabe sunjo na gugu wa na la tun su yi ibanu te ejo na bo ti to lemi awon sabe o tu ko sa wa na lemi loni alawo wala ni mahama gugu wa ta pe si loni ali seribu yo wala ba nabi ti to ore wa oni gbedanu yo wala pe mo lu di anabi eni to to je iya to bayi omo kan lo fi saye no omo meje ta anabi bi gugu wa lo pe si loju emi re eyo kan una to fi saye obi ni anabi ba anabi kan fun fatima pe mo sunku mo baba pe ogojo ojo tin ba ku ini ko aba mi awa to fi le na ni
0: ma za takuluna isqala nabiyyu laqa ma sa fa'altum wa antum akhuli umami ma sa fa'altu wa antum akhuli umami
1: ma sa takuluna yo ta ba pada nabi kile mi pelu ri owi
0: ma sa takuluna
1: wo ton pa yan bo ba pada nabi kile owi
0: ma sa takuluna
1: wo ton pa te yen je bo ba pada nabi kile owi
0: ma sa takuluna
1: ati bi o ma gbadun laye o pa le merire fun olodun olohun o wa ire rire na se dada kilo wi
0: ma sa takuluna
1: wo ton fo wo pa yan leku kilo wi
0: ma sa takuluna
1: wo lo si ton binu kolowo no do lo si kilo wi
0: ma sa takuluna
1: tawo yen beru agbara mola
0: ma sa takuluna
1: e fa agbara yen fi deje
0: ma sa takuluna
1: e fo wo yen fi bayeje
0: ma sa takuluna
1: e fa se yen fi bayeje
0: ma sa takuluna
1: e fo yen fi bayeje
0: ma sa takuluna
1: e fa se yen fi bayeje
0: ma sa takuluna
1: matani e fi bayeje
0: ma sa takuluna
1: o ba kaja nabi kilo wi
0: isiko la nabi la ko
1: I'm not going to be able to do it. Irun to ye ka ma gbo nbe la gbo yi adawo daye awon yen pe mi moludi emi lo nitori pe baba lo be abanu je ku nbe ni isata nabi si o se yo awon sabe se fitina ije ko ta nko to ye ka ma ko bi moludi la ko baba lo moludi mi ibanu je la fi ku la suba aba wa se so li we ta se yo ni ja se mo
0: amen
1: yo wala aye eyan to sanfani la oro ti mo so yi aba wa so lu aranu olohun ni je subu
0: amen
1: alapo se ami
0: amen
1: gbo awa ta duo ti won ta ni oni baje olohun ni je ti wa na baje
0: amen
1: gbo nti adu olohun ni jo tu
0: amen
1: ilu dada ni olohun ni jo tu
0: amen
1: gbo aye eyan olohun ni fa buru se wa
0: amen
1: ala la ilaha illallah
0: amen
1: ebi ko si to ku ma adu ana ni oro olohun lati gbo yi gbogbo aye yen ta gbe soro debi afa mahamudu ya so ibale ami gbogbo ibanu je re bo ti le wo to olohun ku tanu lale
0: ya so ibale ami
1: yo wala bibi ati kuku ana muhammad olohun ti ibanu je re yo ti wole loni
0: ya so ibale ami
1: wo to ri dunun le ri omo re loni olohun yi pada
0: inala mamu farijo
1: eni to gbo ewule ibanu je mele olohun du onu loni
0: abusi bi rairi fa inna li farija lahu
1: adawo tawo eyan lo ni ku nbe ni lo ni ti mo so royo lowo yo ku nbe
0: ya saki adiki
1: eh mo ton pariwo ni ra to le wi fun yan
0: la ta si ku bi ma kutibati fa odi tabidiki asibu kan lahu ya fati al khairi on so ina bi maqsadina fa inna ma ki so dana o fi yo bi lillahi fa ma ki so dala pelo beli
1: ma wi ba fa mi ti ma wi baba gbadun ma yo ni ya fati al khair
0: ya fati al khair
1: o gbe n tan fe ko ri o ma tele yin yo tele yin
0: ya fati al khair
1: eni wa sikiti
0: ya fati al khair
1: ara oni ni
0: ya fati al khair
1: eni fu banu je lo
0: ya fati al khair
1: aye yin oni daru
0: ya fati al khair
1: eni sewon
0: ya fati al khair
1: eni ku so ro
0: ya fati al khair
1: Ọlọ́lá
0: bí máa kí sọ dìna o.
1: Láti fẹ́ kọ́ ẹ lórí lálẹ́ yìí kọ́ máa rí bẹ́ẹ̀.
0: Fàyínà máa kí sọ òṣùwìnà.
1: Wọ́n tí mọ́tò ń wọ ọlọ́wọ́ ra fún ọ.
0: Òṣùwìnà.
1: Wọ́n tó fẹ́ kọ́ ní ọlọ́wọ́ kọ́
0: fún ọ. Òṣùwìnà.
1: Wọ́n tó fẹ́ kọ́ ọmọ rí ọyẹ wọ́n yẹ.
0: Òṣùwìnà.
1: Wọ́n tó gbẹ́banú jẹ́ rẹ̀ òun náà lọ́jà rẹ̀ yóò máa dà.
0: Òṣùwìnà
1: Makisodina. Ẹ ní fi ara sínú kú.
0: Òṣùwìnà bí Makisodina.
1: Gbogbo ń tẹ́ fẹ́ òní parẹ́ mọ́
0: ikú. Òṣùwìnà bí Makisodina.
1: Àdéhùn tí ó lè ikú ọ̀la yé lójijì kò ní báyìí.
0: Òṣùwìnà bí Makisodina.
1: Báyìí nà Makisoda o.
0: Fìlì òun bí láàyè o. Báyìí nà Makisoda náà fìlì òbí lílá e. Báyìí nà Makisoda náà fìlì òbí lílá.
2: Egun agbari eyan wa legun manuma
3: manuma
2: e ma ko ni ko biso gba wure ni
3: ha
4: ya umma
5: omo ti won bi pelu foju agbariru ti ori na ko te mo sun yato soru
4: ya umma mashakilu sama
5: ya mi
4: mashakilu sama
5: sama te ma ri nte ma wi ni bawo lo ti ri gan
4: wa madiya u wa malik amr
5: iwo ya mi kini won pe ni male wa malik amr
4: wa malik amr
5: kini won pe lo supa aye ti su mi baba nawo lo si mi igbadun mi ni li su sumo
4: an-nuru indika zalami
5: binu la ma ba je ku wo lo wa foju
4: an-nuru indika zalami
5: ya mi anuru
4: indi
5: imala ta ni ti gbogbo yin wo ni
4: kasalami
5: yo kunku lori fe mi inu le ni gbe ya mi
4: wa ilahu hal
5: omo si emi olohun o se mi
4: alakiri ayata bi geri aini
5: ma lo aye bayi la ni fi oju rina ni
4: ona zar
5: ya mi
4: Maza janaitu min adunubi biha yuakizuni likadar
5: ya mi maza janaitu iru ese woni mo se
6: o ba posu na je
7: na
6: e ba lo mi bi bi so kale tanta kilo bi kini anabu bi woni obere mo na ba ko yin da ba o wa kuju ki oro lohun o itu wo mi susu tun bi mari laye o se le mi lomo abeni ama o azihi mari ilina ogulo mani
7: allah
6: ilina omalo una laba doko
7: ata mariama
6: imara da bagu fu yare de gbe lo o wa ko ju si bayi ani wala wala albaraka ta le ko ni ruwe riba fo mo olodun lo si se be e wu to tara mariama jadi tẹni kò nírú ẹ kápẹ́ lágbájá lóyún sì bímọ tí ó sì rọkùnrin rí tí èdè bíi ti ń sọ fún yìí fájìnì mariam ya nẹbi isa ọmọkùnrin dùn ní.
3: Allah rasulallah.
6: Ẹlòmíì àtọ̀rọ̀ pé ìyàwó rẹ̀ bímọ obìnrin ló sì kọ̀.
7: Ìdọ́kọ̀ wọn bá sì pé ó dìyà.
6: Ẹlòmíì akọ̀yàwó ẹ̀ lákọ̀sílẹ̀. Adémi bá ní mo kọ́ ọ́ sọ lẹ́nu àmọ́ máa bẹ lé. Gbogbo tí ń jẹ kọ̀mọ̀ sí ma. Gbogbo bí tí mu kọ̀mọ̀ sí ma. Bí tí ń wọ́sọ kọ̀mọ̀ sí ma. Báwọn bá rẹ̀ tí lọlé kí ó tẹ́ lọlé ìwé kọ̀dá sí ma.
7: Ẹ adé máa dá.
6: Fi.

0: ni ti ogbokunrin ri eni gogo olomo omo lomo je
1: omo lomo je
0: ele meje ogbokunrin o tun ri e o pe yawo mi o lagbara ti fe yawo meji omo re de ti di mejo
1: okunrin
0: gugu e
1: ya fura sira
0: e afai ma o ma si kuna omo to bi gan ni opa mi era kun jama gugu en tona ba ni ko gbe yawo ki lo gbe
2: ki lo gbe
0: kilo wa lodo e
2: kini
0: aba toga
2: arise olohun ba yin
0: be ba bi elemi pe kilo nile o le ke problem
2: be ni isoro lo je fun
0: baba bi elemi pe kilo nile o le pali jena
2: be ni
0: yawo to gbe le kilo gbe elemi le pe nina yawo to gbe le kilo gbe le elemi le pe lo ma yawo
2: elemi ani wahala lo fe le
0: yawo to gbe le kilo gbe le elemi le pe lota
2: be ni
0: awon ni bi sa hun kun awon yawo yin Harrison nakira lo se
2: Harrison
0: Harrison lakum
2: akramakum Allah
0: ogba oko kan
2: eh
0: baba ti ni yawo kan o ti ni
2: ogba oko nla nla kan
0: be
2: Allah gbe ti o
0: eleyo kan ni emeji ni emeta ni emeri fa atu arisakum anisitun anisitun at your convenient time at your convenient time igba to ba ti wo e to ba ro e lohun
2: to ba ti ro olorun
0: lati lo le tun oko re si lo tun
2: ma wo nu oko e
3: fa atu arzakum anashitum
0: ola nigba to ba wi ni e ma ro
2: atan lanta ro
0: e ma ro
2: o wa lo ni
3: fa atu arzakum anashitum
0: aba to ga
2: ba
0: ba wo idaji fere
2: ro
0: odaji loko olorun
2: oni nke adi loko na ni tele
0: obe te mo ki la nfani re
2: ki la nkin kuri e gan
0: afa a pokun re mi ba se bi se obe yin si po ti ri are ya ba se para mo pa ta yakuba
2: ele di do na do na do na paraji ki lo se o
0: yin wa pa ta yakuba
2: se iwo lora ah ah e we wo lu ile re ni mo maru television to nlo
0: ah
2: e bo tun ti mi mere le si be o wa yin pa
0: se to ba ni mi ki mo ni
2: iwo ko ni o temi temi tiye tiye
0: la ilaha illa allah
2: ah
0: afai
4: akramakum allah
2: la ilaha television re o so yan dede inde bu eyan ni oju re wa ntimi lo je ran yi
0: e ba yoba de mahama
4: sallallahu alaihi wasallam
0: obi ti ma foro gboko iliriko pamo
2: opamo
0: okile kan ogeri polo le ko wo re oji sewo joko re lo omo ka libarika oko ilolu
2: oko wa bere ko nje da o gbe ti o na wa joko
0: oke o
2: olo si olonje ofo
0: e ba ti pa ma fa
2: tani ama sanu
0: ana ma fun je tori olohun
2: ewo ewo ko mi tin
0: o le si sara fa foju
2: ora bukele won le ni o le je won eko be ri tin ko be
0: e baba lati
2: je ri nkan
0: e baba lati
2: awon ni balaji ni na ti senu te ku
0: la ilaha
2: sarora
0: yawo le le oko baba nsunkun
2: baba nsunkun ko ra bo mi oyo nkin fi la
0: won pe amuda o mo lo le oko na
2: amuda mo lo na ni
0: o ma si baba ara mo
2: ebi ra mo nbe le
0: se won le kele bi na ah won po ti mo bi amuda yi
2: mo mo ko ra mo nbe
0: amuda yi
2: ah omo nu
0: ibi ti wo mo na dade
2: nbi o dade
0: o si wa je pe ni baba nsadua fun lobere
2: lobi
0: eni ya nsadua fun para won fe ko le ori oko gba tilasi
2: omo won gba ka mu ni ko
0: ta omo to wa da lesi to ni wa to ni teriba yi se to sagba ko oko ti oda
2: ah
0: onirisi
2: onirisi oni bo ti je ma si olohun gbo
0: afa
2: eni si agba ko nosi ni se yin
0: kilode omo yale ti bima to ti dagba
2: o ti dagba
0: won lo ikun won lo lewi afa yi
2: baba
0: omo yale wa pele kiu ọpẹ lewi
2: ko
0: mo nkan kan
2: bo ti le olobo
0: iyawo wa dele ile wa bi mo ti o tun wa dagba bo mo ya lele kiu on dele ki lo ba mo kiu
2: chike na
0: dele ile tun ma wi
2: olon ba jogun e fun
0: omo yawo wa se wole ma won meteta merin omo ti yale kan ti si afa
2: baba
0: e so fun yale ta won ma re rin yin elo nirisi
2: o nirisi o ni nto lohun fi se
0: baba mo tun mo po nirisi ni wa bala sari ara wa mo
2: ah ni sari ara wa ku
0: kada ro ni jiya saba bi ni jiya kada ro ni rike saba bi lọlọrun ke
2: Allahu akbar
0: kile jori be
2: na
0: lagbaja ati ka kole pe olomo ka
2: eba
0: ayo eko
2: be ni
0: abala ja sa no fun fere egba baka ele fara yi tori won sa lo emi olon ti pari bala ja sa ni ran yo ha yo lo awon ke saba bi se wo lo sa si wo lo gba la dare
2: Allahu
0: akbar
2: Allah
5: sábà bínú. Ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ lágbájá ọ̀tà kasi pé yóò kú ọ̀tà kasi àwọn ọlọ́wọ́ pa. Àmọ́ wọ lọ sọ pé wà láìbọ̀ bá lójọ́ méjì láì pè mí lọ́mọ rẹ̀. Ọwọ́ lójọ́ méjì òun ti kú. Àbá yìí ọ̀tà kasi tẹ́lẹ̀ kó tó lójọ́ méjì yóò kú. Ìwọ́ tó wá tà kasi. Ìwọ́ tó wá tà kasi pé. Ìwọ́ kọ́ ọ̀páyọ̀
6: ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì ajíṣebí ọyọ online television and radio www.ajisebioyoradio.com ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o ajíṣebí ọyọ láàárí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.
7: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari oyo ni se bi babeni kokan.

lẹ nikan la yoga o ibi gbogbo lo gba lagbara ibi gbogbo lo gba won niyanju ibi gbogbo lo gba won niyanju ana tutu lo e tun ja gbianju le ni o a mo jo ta dua ta ti ta ba gbigba dua pade o a ma sa dua a ma si

0: Atoto arere pa akoyi baba mo gan na omo Oyo Alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e te ti bele je wa gbo mi gbaroye mi awon megbe o AUF Oyo ati ba unity wo ran ran mi si yin won ni ma logun e fun yin pe ai laso Olorun pa ka to apero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki Olorun adiawo ori onikan nigba titi ndarin onikan soso gi o iwo ori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbaje owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi npo wa go ndo yo seyin tori ai ko won ejo ni se ku pa won o AUF o ya ti ba ni ti bro ni ma wi fun yin pe ai ko yi to wa yi fun gbogbo omo yo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruge ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da popo ko le ba o kusu o AUF n fi asiko yi kesi gbogbo eyin lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so opo to ilu oyo ga tori ojo jo ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere ntori aji se mi o ni laari ayo ni se bi baba eni kokan
1: aji se mi o yo laari ayo ni se bi baba eni
2: baba ege bo
3: Ayoyo go, ayoyo go, ayoyo goma goma. Adia fun orun mi la, njo ti baba nlo ba won mu yoyora. Emi ateyin ati ba won mu yoyora loni o. Ora yo ni ko mo ba wa o, nitori pe oro banu je ki bayo. Awa ti ba won mu yoyora ni ku mo. A se ba won mu yoyora a ni saisan. Ati ba won mu yoyora a ni saare o. Awa ti ba won mu yoyora loni o. Oro bi ayo ni ko mo ba wa o. Awa ti ba won mu yoyora a ni rogun ekun o a ni rogun ofo a ni sad a ni radanu fun a ni sise ayoyo gu ayoyo goma goma adia fun orun mi la nijo ti baba nlo ba won mu yoyora awa ti ba won mu yoyora o oro ayo ni ko mo ba wa nitori oro banuje bayo.

ti won wa ni janu town to ko awon orile de wa nile Africa nile awa eyan alawo dudu kilo ti mo nbe ru innovation se mo pe ni aye atijo ni aye atijo ile ise radio ile ise radio ayi na sa mo bo se ri laye atijo se tun wa laye ode sin pelu innovation pelu technology ile ise radio ti yato tan mo okolo ti aloyo njo won bi akara wa taka ti iru awa yi na ti o ma bi mo oro mi o ye yin ti o ba si innovation ele ni anfani ati ma gbo iru awa yi o tori awa iru awa yi awa o lo ta fi le lora time ni ori awon normal conventional radios yin awon radio to ti wa ti pe on am ati fm iru wa ya wo lo ta fi le ati get here ta fi le ra time si iru ori awon stations yen sugbon pelu innovation pelu technology pelu awon imo ijinle igba lode lo fun iru awa yi lanfani o ina lo je keyin o ma gbo mi o o to ti wa mu wa it brings people closer o je ka awon eyan kan sumo ara won to bi nje ki a mo wi pe truly indeed the world is a global village an tori pe aye ti lu kara won aye ti lu jara won gege ba awon baba wa na se ma nso won ni aye fele aye fe le lu kara won aye lu kara won ni o ke se po ti e fe le o ti lu kara won abi ma n pe internet ni aye lu kara aye lu jara tori innovation awon tan ba innovation awon innovative people they are the thinkers are the one ruling the world awon tan ba le ronu n wa mo se mi nkaye fi ti n ba ri awon tan wa ni ipo asaju ti won ba kin ronu ti won e ronu jinle ti won e ro pe kini n ta tun le se ta fi le better lives fu awon eyan wa sugbon gbogbo n ta won se na ni bi won se create hardship tan ba ronu lo bayi tan ba ri policy kan won kan ronu lo gba won implement e gbo won ni ro pada seyin pe tan ba ronu lo ka won tun ronu pada seyin pe tan ba se le kini repercussion kini o fa se mo tan won oyinbo tan fi nje olori enu mi ago ti o si tun ma mu won fe ma je olori le wa lori lo tan ba ronu lo na ni advantages pelu disadvantages ti disadvantages ba ti outweigh ti advantages won le fi le sugbon ti advantages to ba outweigh ti disadvantages won implement e tan ba ton wa nse lo won ton wa ma ti be ma wa ojutu si disadvantages tan ri won awon won ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gege mi so njo ni ti mo ni keyin na evaluate ile ise wa bo je je ki mo se kekeke ti mo yanyanya to in re eyan ba evaluate re daada e pe ke won evaluate ibo ewo la yin se ta nse ti o da te fe ka mu ku ewo le ti a nse to da te fe ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e dakun e fun alesi o tori eyin yi ma mi eyin ma rin kori omo mi eyin ma rin kori omo mi ma ge ma ge ipe npe ju bayi na si ni alafila sugbon ba o mo se be so o da bi awon ti won gba bolu lori papa ni eni to ba wa ni ori papa ti n gba bolu o le ma ri gbogbo kudia gbogbo awon asise re sugbon awon tan woran ni ori kiloruko re pavilion ta ba awon tan wo lori mo ma woran awon ni won mo sakese pe kini yi o kudia ka to nbi o eleyi bo ba gba sitiri o ye ko le ki fo le lo pade re anwaju mo ro ba ro mi ye yin e dakun e evaluate wa ibo lo ku si iwe wo ni ka tun fi kun mọ̀kàn ya bàrá ni o ibi tí mò ń lọ gangan ni pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àwọn tó wà ní ipò adarí
nko adari tori gbogbo ana lo selu awon gba won tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji lo ro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan ba lo se le easy awon ipenija ta awon eyan koju latari

mo ti sọrọ policy ijọba to wa lode ni Nigeria ti mo bi mu apere kan pe bọn se so pe kan ma price wole mo lati le okere pe ka ma je rice ti Nigeria nikan wallahi o je policy ti o ye to le improve economy ngba ti won salaye millions of dollars tan fi import rice ni ododun billions of dollars tan fi import rice nikan ni foreign reserve to ye pe ka ma lo fun kan mi to wulo fun kan mi e pe rice ni kala ni to si je pe rice yi ta ba gbin ni Nigeria ni bi ta ba gbin ni Nigeria nbi nkan to le ku ni ke se rocket science nkan ti o hu ti o se daada ni ke se rocket science ṣugbọn bi ti won ti get ti re run di oju pe won kan gbe wa dream le kan na ke la won kan te ti put in place lati je ki rice o po ya lopo ya nturu awon agbe ngo je owo te ma ti allocate pe awon bi yan agbe lowo

emi na te ma so pe an ka radio station owner ni Nigeria won ma ka emi na mo ori phone lo ti bere emi ti n to to bolo ba ti e pada so di ni nla te n gbo ninu bo de ye pe ero ti wa na nu ero ngba wa na nu o di ni nla won le ma gbo ninu transistor radio ta ma tan wa ninu ilu na le ma gbo wa toro wo fi le ma tan ka kiri ti o tun fi fon ka daada sugbon ti o ba si technology se igugu wa na la ma papo omode o kagiosi yen ta mo ko loru emi loyo nbo la oru wa is the very iru owo bebere ta be da radio le owo lances lasan o ti le awon yan ko ba.

0: yan ba o iru olorun nikan ni o si o o si si agbara kankan ni be kankan to to agbara olorun aye nbe yan wa koka isi agbara kan to to agbara olorun ni o
1: tanika ti ori se ya
0: soro mi so ti ye yin ayin temi tori ya yin na ni ti be ma ta atapoko bode ni ayin lo ro yi ero bani soro mi ti da wa le ko si na o a n gan generator ka akiri ni la bi n charge I'm gonna generate a muka actually I've been charged for around me oye ta mo lero wi pe aroye mi o ti ye yin a si ti ri nkan kan di mo ni bi aroye ta aro yi ehun wi danu ke ma gbodanu alaroye ilu ati bayin re o oro jenu ohun to tun so dadanu re nse wuya wuya wuya adeyin nka olasukan mi kasama se daada omo won ni le akinnu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere oma ma de oma ati ba
2: re lorun o be
0: aja o ya yin na ni nti ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pe leyin odi awon oniduro wa awon ni so awon tan support wa latori baba fata ilamidi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam funmi kemi omo wa ni lo badan tan gbe ni badan ati ko nile oluyole pelu mr yusuf tan se lopa bode omo won ni lo badan na lawon na omo baladigbo olumu idin ni adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke ise aka abiodun baba mi evangelist moses akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba daada

0: Asiru Amadu Avag Gilo. I want to know the multi-purpose venture ni Lupa. Kote man gbapo lowo won. Egbon mi daada ni. Awon lati leyin wa nu. Awosola artist Awosola artist Awosola Michael Angelo. Omo won Lekiti. Togbe ko dagba to fi ilu Abuja sele. Ana lati leyin wa ni o. Omo na wa se wa lore kore. Eseun o. Adupe o ina ni tan o gbogbo yin o. Mo bi ton dori baba mi Basiru omo Adeniran omo Oya Alaafin ti an gbe nilu Eko Eko Aromi sale gbelegbe afa aglo ilu Papo la won gbe Asiru Amadu ti won ni tiri multi purpose venture ni ilu Papo omo Oyo la won na egbon mi daada
1: ti won ma wa
0: o bi dori baba Basiru Adeniran lati ilu Eko omo Oyo la won na ni ṣugbọn ile Eko ni won bi sele o to fi tun bi de ori
1: da oro
0: baba mi daada ti mo bi toto da ko won baba Saminu omo ade poju lati California ni United States omo won ni Eruwa Eruwa ojoko agbedudu ori okele omo akoko dagara ti ko le Eruwa agbe ni ndajo won ba mi tun lo mo musi olomo aparan omo loro agogo de asegba lona to mu baba le wu mo ewure gudugba to sorun lomu won ni amamu lo ni baba tani se gbe gbewure gbewure agutan bọlọjọ to sọnu lomu won ni e ma mu lo mi o baba ta ni se gbe gbe wure gbe wure akugo gagara to tun sọnu lomu won ni e ma mu lo mi baba ta ni se gbe gbe gbe
1: osogo
0: ba mi tun lo mi ojura be sa e ke osoje baba mi to fọpo loja to jare eleko nla won eyan fi nigba taka se woroko kin le eleko ya die si omo ojura be sa e ke osojo to fi tun dori baba mi daada ti mo bi toto da ko won patai bandele olusola lamerica omo wa lo ya alaafin ojo pasekere ma de omo ati ni ma tin kolowo ko ki wo fo fo gba le ase ko le ba adija ko le ba da pon ko ma alade o le ba ri gbulambe awa tun lo gbin gbadu aran senkule lenkule telenkule o bodo je ti o bodo tudan mo tun fasiko yi ki san ni success oduola lati america lati United Kingdom lohun be awon lati leyin wa nu awon na oniduro le ise wa ta ma ndo ti awon na njawo le ma rejo ro ka le ma reto se en pe lati leyin won lotun lo si lojojumo to mi tun di ori baba mi daada alaji ademola lati america lohun be baba daada nu awon eyan ti anu o awon ti anti anu mo fun ki awon te ma nlu alogo enu wale baba wale baba wale lati germany ba mi daada pastor sina lati ivory coast lati awon eyan wa ni ilu nigeria ni ayin na gbogbo yin eni ti mo ran ti dako ti ran ti dako te ma nsatileyin fun wa nibi olorun ba yo ma wa pelu eyin na yo ma ti eyin na leyin oju eti na ale oju oni ti yin o toro gini la je bo ke mo e ma lori e ma bo iko iko.

0: Abdulrahman Abdulbasit ọmọ mi dada gbogbo yin yanyan ni mo ki o ẹni tin ba ranti dapẹ dapẹ mo binu aniye inu ni o niye inu ni o se gbagbe akori oro wa laaro measurement and evaluation eh ta won baba wa na mo so pe ba mo kekere ba subu awo wa ji bagba alagba ba subu eyin na ni won ma nwo
1: ajibala
0: ah awon ebo awon ma se research lori gbogbo nkan won baba to fa se policy won ro lo ro bo debate re lo debate re bo sugba ni bi ISB da ni awon eyan wa ma support ISB da en to ba le nawoju be na ni lasiko election won ni ronu pe ta lo le se da da fun wa en to ba le nawo fun oju ni won dibo fun o
1: e pa nu yin mo
0: gbogbo awon ti o je ka ma ni lo si waju awa nberu innovation innovation to je pe ironu jinle pelu innovation yi na lo ni ojo waju o tin ni asiko ta wa yi lo o na ni o tun ni ojo waju awon thinkers na rule world lowo lowo bayi o thinkers are the one controlling and ruling the world nbo la wa wa wa ni bo la wa fe wa ipo wo la wa fe di mu ninu awon tan ronu tan fi ronu won tun ilu won se latari be awon na tun do lowo won do lowo do loro ta mo pe epo nikan la fi ma nwa ko laye jo oko oni battery ti wa nisin o awon kan na ronu de be ara mi o ye yin nigba kan ina ti won ba mu wa lati grid nikan ni o nisin solar ti wa o ta to fi ironu jinle awon kan lo de be o ti ina solar fi wa ironu jinle awon kan ni mo fi n ba yin soro lowo ta fi n gbo mi ni gbogbo agbaye ta ti n gbo mi lowo yi o ori phone ni mo ti yin oke yin le abi bi pa wa eni ta ba so fun oni mo pa sinu ile ise radio nla kan o on ara mi o ye yin innovation idea thinkers ironu jinle awon kan ni lo yin eleyi lo fi bo orun

0: ti o fi
1: emi gana ati do lori la mo lori la han o
0: sori ela
1: ni mo se nsoro lawo eyan ma ngbo on mi hin oro wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: be ni bi be
1: ori wa awon eyan ninu
0: ori
1: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese
0: hin
1: a mo no tutu lohun mi o Pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me yan ni

0: mi ma se kola fi lowo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa la ke se mi ma se o to ba je pe ila kaka ti wa la si se le yan fi do lowo do loro awon abo mi o se ma nla gun awon ni wa fa lowo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sas
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti bile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomi na sodo yin ni o
1: abola ni
0: Jesus Christ wa so pe eyin na e ma gba nu nile eru lo won wa nbilere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta o pa wole ta o gba wole a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si o nile iwo san ati nuyo gbe o a wa so pe tori pe yin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe yin se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye yi
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: a de ton beri tambari fun ton se tuale fori oloride ori ni e ki o ma diru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni ni won ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo
0: bi won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo olorun ni npin o wojo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo kosoro awon aye ma gba oni ori lahan gbogbo n to ba ti
0: awon te bi lojo kan na mi elomi o bi mo imi o si ni ri bi alolan ni npin gbogbo la la koko keke la la koko fefe ile aye iloma alolan na ni npin
1: je lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin sodo wa sa awon somo elo keje ti o si lodo awon ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na o su yese yese o su adipele esan

pa laita la e pa kuti ba ti mu aparo mi adeyinka pembo bi awerin ti o ba si olohun egbe ni fun eyan eyan to fi eyan eleran ara bi ti e se igbekele re nla wa fi gbokan wa le olohun ba olohun tin toju emi ni nigeria nibi ni toju eyin te wa nibe na nibi te tin gbo mi lowo lowo yen gangan Italy, Ireland, UK, US, Canada, Australia, Nigeria, Benin, Ivory Coast, Ghana, Gambia, Libya. Ifun Russia, won gbo wa lati Russia na, won ma gbo wa daada nibe. Ko da won ma gbo wa lati Chinko, China alone. Tosi wa o ka wa ye ni o anu lo fi gba wa o adupe adupe pe okun alhamdulillah rabbil alamin ope ni fun olorun ba oba ti ola re ga oba to ga ju gbo nkan ta le ma fi sa kawe giga re lo

se ngbo bo se nja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese te ngbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba enikan.

0: Send Gbogbo se nja la la la la. E ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio. www.ajisebioyoradio.com. E se ten gbo ikan ni wa o. Ajisebi Oyo la ri, Oyo ni se bi baba enikan kan.
1: Hallelujah.

0: ogo ni won da wo be ngba mo ba fe wo be bere ni won ma nbeju ke ni won ma nbe ma san pa olajo gbodo wo pa lo baba mi lo ire yawo ni ngore wo be
1: bo ni ri oga mi
0: lele amusa la bi olalere o ma ina kokoro owo se nkele omo bola wa o sile kun bowo ndo si oko mo nira tu eleyi ju anu baba demola la bi anawo derin derin baba mu pe lola ke ba le ju pe mbolo ti wa baba ra ufu igambari ba wole re yo bata panu ko to ma lo pala gbe lan omo bola wa la bi baba tai badi bo ale jo bo mi pe o ma je lo la bi baba fiji osonu le o beji re omo fatola oni nu ri ni bi edun bo ye mi ala bi ndin ramatu ni re ro bi ndin malekun le be ni ra I'm a bit of my late day on Bolawa, Biola Lila, Bibadin Bari or Gagwil or Gago, Jabu, where is she? Ilelo Quadene, home for woman, Bial Adi, Olo, Colego, your guard, we go to Colego, your gova, Gobi, Avola Lila, Bibaba Lali, the Colio, your Balom, and Dilogo, Mokayala, Bio Colimo, that do you go to your Daruman, only Roke Tiravo, Queye, Owo Yamia, La Bimalega, Liquidimo, Pirimo, Ile Dana, La Vidule Babelo, Melo. Ari lokunrin ojo ni loju omo bola wa owo to yaro ni nbe le re
1: dubu
0: ore re ma me ni ore re Samuel ajala omo le ala ya oladi ko omo baba ti je lagun ju
1: oba
0: dala isalepo ilajala ogun ti damolekun a nse kondu kondu ambaja la se obere e ba ajala se ko obere abati alapa ajala ogun iwon ba o ti won ba ore ko beni kan jo ta omo alade pe ara ni hu ko wa
1: o fe na o le ni
0: agbara ojo lajala baba kayo de ti nba won ja ti nba de baba won lo yalawa de yin ko ara re le abi o le ati kilani ala agbe oko ajara tu joseph ajala baba rutun ko ara re le abi o le ati joseph ala o baba moses omo ogbomo so la musala bi o lalere o maina alaji ti le baba re nbe loke tara nile alado oni demi omo sere o de gbagbe eyin ore de mbara yin te tara yin je te ri bi ebi te da bi e da bi are de un ebo e ni baje bele ni rari e ni ja wure lẹyin igbesi omo de ba bi oni ku awa na oni bo sonu lodo omo
1: oni
0: da wa lara ko ni da bugu fun wa se kun le mu mu na ko ron ko gba gbogbo nda bo wa se.

0: kini ru bayi ta lo so ore wa
1: isoko ga mi obin tin koja lo ni
0: na ni mo baun
1: o ni run baun
0: are were nse ni
1: are were ko obun ni ki
0: we are wa ri be sin tin pe bo ran yin
1: ke foso ke diri re
0: ah wa gbe ni abi agba
1: won sese gba dadugo nbe ni
0: so ti pa wa dangbo de yin
1: o ti gan ma na ko se pada
0: ah emi o bi lere o
1: oga mi ti e ti je ma bi ma fe jo gbo nlenu
0: ah obele yin ni
1: ki so bin le wa
0: o ya ti ari so bi ni mo bi lere
1: oro enu gbadagi gbadagi waju ri oda bo ti se nu konobo konobo
0: yo pada bi o ti wa nu
1: yo lo tele
0: o mo buruku
1: mande mande ri
0: mo bere ba pale ogoda ko pa wada mo bere ba pale ogoda bi o pa wada ibi do di wa o ere otan le se re obo bere ore yin wo ko to ma su oko re lo obo wa pale mo pata ga rodo mahamuno omo bagun fe girigi lasan e gogo je bojo lokun ni enikeni to ba foju kan doti ti nbe ni abe kan na owo otun obo lasan oluare o ni fe bobun je
1: omo aje mo boju
0: aro mi lodo ma sira ati pa mi ati to nbe leyin ese ipin nbe loju bi ajalala nbe lenu bi esin ikun nbe ni mu oloro bi okunrun
1: o tun le ba
0: aje ba wonu oja yo rin gbende keni obo oja pari darida obo rai rai ini yo re ru afeju wole be ba ni owo lowo ti e ba fe e ma fe la pataba laji wowo otagele je nwoko odele eleba atu yeriete obi ma le meji ka so san yan baro olosun la re ti yese wo e je afe bebe omo bebe ni
1: ifowo
0: be ni ta yopun ba je lare to ba ye ko sun egba gbadan ojugun le fira tani wo mi tani wo ini won obura dara da ti fi ko sun laiwe to ba duro togun lasan irun abi are run je bo lo e ke obun la wa ti mo be to se to ba ye baju atun ibanu owo to se le se sagidile je todun ni lo fi je ti rebo owo to n gbese yo se le mi eja pala mo gbo pe yo fi je
1: enu re ti ku ro
0: ko erorin ere kama bo se gbanse ta ko ninu di olori buruku owo re o ni we
2: gbedede
0: ri mo ba mo to gbo pe jagun la bi rorin isu to jona ni logun ri tin bi n panu obun ba n bo joro jeje lowo bi ile igbelenu re irun
1: obo ni o kinu
0: o da gbe fa lu gbogbo egbo kia kia ina ya meji akere ero lo ya meji akeji abunukun abuwori obun ni o lo meji oku gbotutu ikun mu obun ini n disele ru itu enu won ni delete obun abi je ma siada obun radarada oku gbesule meji bamu bamu nsalanga ko be ni obun je obun mo obun asisu barakatadina oku gbe oni je ku jabe ke wande wande obun.

0: Oh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ha! Ogun Alade, ka bi esi re Olodumare. To Jesu ore lese gbogbo yoku dowo ore o.
1: Jemisi
0: sa.
1: Amoda.
0: Naam.
1: Ogun dare foyan mu.
0: Oh.
1: Kilode to fi keto bayi.
0: Benjamin Akande Adesanya Adekunle ni mo fe pe.
1: Jago jago ni oga mi e pe pipo.
0: Iya je logun ile yin o sese. Omoda je file yo pa yin lo mo je. Ko se fo ba mu be ni o se foran jabi o wi nle se be ni ju jagun jagun la dekun le ti ba ni wi ti ba ni de be e pa pa pa ko ku e le ko lo eyi tori re wa se ni oji oku adekun le abori le koko bi ota ogbo mo so ni le baba re adekun le omo olori ogun ade kan ju omo otun agoro mo banja emi olowo ebo nle omo oba mona mi ore re o se momo opa ilu meje po ba jagun ara o ka obodo roko iru asaba obodo rodo ara okirika te ri obodo yoju finle ti an ba yoju fin opa adekunle ni palu areje ojagun ni pota ogba pota tepotepo iwo lo gba onisa todo todo ari iro ala jagun jagun ti gbodo lai pon lowo won ogba lu bo ni gudugudu bi eni pe nbe losun ko sun nibe latenukun lo ti daji wa toji gudugudu ti nbe epo lorun oke gbo alanta ko omokunrin to ba taka won loju ataka won lenu irepe ija ti gbon so mo leyin orun ki ojumo ojumo ogba lu ore lowo alawi ife adegunle ogba suka lowo eni din leri ogun jagun jagun to le won ni bi ni ogba pon won lowo won ogun lo kirika ogun lo pobo ogun labaka leke ogun ni pota ogun ni suka ari iro ala jagun jagun ni le kalaba aporogun gengen ni roju ogbogun leri pala ndede orogun bipo yin o sesese ngba ti o ba rogun jamo ni nji oroju kokoko erin wede wede ki gbeyin benjamin ni lase jo poro mo olote kan lu pa ni o riru eleyi ri adekunle ari won mosha agbo buburuku buburuku o tun lo re di kaka ta lo soju ogun jagun jagun ni omo okunrin ni asimo afila la la lo bi ja aterere mase ade bi ja wu bantu bantu adekunle je ndori ogun na wa ni ilo mi je kondu kondu kondu se ogun di so je be si omo ojo le lo ogun ti ori bi yan ogun ori bi eko ka wo ke yan yan ka doju agba ko
2: yi o wa
0: ko ju ma se ga sodu eyan ka be ni ti huwo te lori kokon kon fa le ko
2: so
0: be la ifapa fe nikan ni oja yi ogun egbirin ote in lo roja ti nbe ni orile ede yi ba ti npa kan be lo kan to yoju okan soso nigeria la wa nbe edojo ka e bolo de wi e ma je koju ko fa nigeria ya gegede bi
2: a
0: lo roja yi odogun la jan
3: lowo lote lo ti se
0: oro ja yi odogun la jan
3: lowo lote lo ti se
0: roja yi odogun la jan.

0: baba jebile bada eni tolorun ba gbaje mo le yanre arin ogan jo lagbalagba ajusa re sa igba do ba ni lafe jumo wa ni mi awon ewere gbogbo obirin ti o ba ya lai boran ni kekere ni won ti lo omo to bi re n ba joro lowo di nkan ri monu di warun ki o ta pa kakaka omo gbe bi agidi inu re n ba o re yi oda ni pa mi nku aya ati sori bebe soko obirin ti ogbo di baba ko gbodo ko ko gbodo iya re iran la wa labuku ti fi te mo baja si towo towo ni eko ole tori bi o ba para re yo poko ona lagbo lagbo ju ni oje pa nsaga orile gbe o asa pe o to ya le apon ko to ya le ni olobirin ojo alo eyun ni ka di pa ojo kan fa sa pe obara obodi di omo le eje kenken le ni ota ni akoju ona ti o je ni din koko le o ladire a to npa loko kaye o siran abi o si
1: o ni asesi
0: mo wa n pe oje ododun iyawo eseko ododun gbogbo agbere tarako yo owe lo mefe ododun lagbere koko re ele igba ni an ba koko ni wa koko leyin won apada wa duro nle mosu ile mosu yi kuku gbogbo o gbolo fofo o gbo ni gbese o gbo ni riki ile mosu lo gbole o gbole o gba sewu o gba doko doko o gba sa pe o gbo ni si na o gba panshaga o gba gbere
1: be ni
0: awon akojo mo gbe yawo ayemo lojo ile aso ile omo de mi awon na lo wa gbere se kan nigba ogbo ega ta lodo ela ta lolo iwon vejin lo ata oni pawada obirin gbo mo lowo ojuti omo so wa gbere iwon aloju ni roju sanu labi ama fi sanu oko re lekan alomo mi o ti dagba o kere ko le se ko mo mumu aye bo ba wa je pa e ba ni ti oda si
1: o ngbese
0: tori igba ni ba ya bi amo lore ogun osuru ni bo pe didi omo re o dagba bo mo na o dagba mo omo ohun owo kan se ale ni ofe ko mo oye babo omo ni ofe ko mo oku iyawo buruku iwon po bi igbe ayarere won jojuro bi an ba ko bo bo bo mo won lowo tan won alomo ni efe ku ko je ko mo ra ko de loyun igba to yun ba ndo mo la mu won alomo ni ti e lowo tele ni agbe gbara ri olosi obirin wo lo foyun po mo ika opatile pati nu ahun be onisi na gba ajumo yale yale
1: olomo ja ko
0: ngba to ba gbe gba ele mo leri te bi mi eni ti polowo ja tinta
1: bo ni polowo ka mi
0: kara ara orogbogbo bi gbe ejoyin ase ejoyin abe wududu re owo ebore abere ebore egogo tabari isanare sigare dire bore gbegbe mendire zavelere elefu bure biledire sutire kari lere pongpolo tare rondo gbagba abi ka wa nka abi o baba e un loni
1: odosi
0: ate gagara.

gende nu ona bi mejo lo lo ta won ko le oro ko mo na ba wa gunle le ba be kokoro kan ga owe ni o wa kokoro sala nga owe ni o wa ale mi batuli moti ah o je nu ile oko e wa bi ma

nulẹ ọkọ bẹ ba le rẹni gugbọ ah ti mo ti dọrọ re to rẹni wa ni ah wallahi wallahi ah ya o mmini ninu re gugbọ tele ina to re to rẹni ze se o ya mi yo lo tani mo ke ma wo won nbo won won na te ah mama ase de jide o ke ke mo wi fun erin na ni o ku ya o mo je wole mo erin na ni pita keke ah bo si je ni ti da ke bayi ti soro ti won ki o to ni eh era won mo ese e gbe wa won eh o se won yawo dada o se won baba ti wole tan mo ke ama bi adisa ti do ro mo yi bo lo mo re wa kan ni o mo wo babu ni kan ni o mo wo binu en dun kan ni o mo wo bare ya kan ni o mo wo ama ita se nbe ni bo si je ni ti da ke mo run lete jade won po olorun lo mo tin sin iti le ko mo ni esi mo gbo wuye wuye ilorin mo si ba yan dikun yo si se dede odo ore yawo nile oko awon yawo ajo won ere won sunkun o mo won ba nlo ile oko ekun lasan ko won ran ti olorun ni pe eh omo wa bo waju abi ma

gbogbo bi kibi ti e ba tin gbo ohun mi o adeyinka olasukan mi le mi nje papin bale e fila ilasa oroko ni mi ti so lori obe ninu awo tangara.

0: kele yi ko tun ma da bi oro amara
1: olokunmale oluori oluori lo ba mi tu
0: gbogbo eyin eyan wa te wa nile okere e ma gba de ile ajo ni le omo pada wa le o nitori pe ajo edundundun ko ri de omo re wo
1: ara o ara o mo ti wa mi o ti ri ko sa ba yo
0: mo nbo mo fe wo orilede tan tin gbo mi lowo lowo na mo nbo mo fe wonu

0: Send Gbogbo se nja la la la la. E ma yin kuro nibe ni ikanni Ajisebi Oyo online television and radio. www.ajisebioyoradio.com. E se ten gbo ikanni wa o. Ajisebi Oyo la ri Oyo ni se bi baba enikokan.
1: Orilede merin ototo ni a tin gbo ohun mi lajin yi. Mo kiyin o eyin temi lati United States of America. Mo pe ni yo. Baba Paito kan ni won wa se program ni studio wa njo ni. Awon na ni a call mi ni ma se npe won ni United mo si di pe daada o mo si di gbagbe mo si pe United States ebo ti fe yon leyin waju.

0: mo n fi asiko yi ki gbogbo eyan lati leyin wa kaakiri agba nla aye a ku odun tuntun o ori otun lotun lotun lajo ma ri koju wo ma ri owo ko ma ri omo ka to fi ri aiku ti se bale loro nitori pe lotun lotun na lojo yo otun otun lo run ran e mo tuntun ni gbogbo eyin te nti wa leyin gbogbo eyin te mo ngbo wa lore ko ade yin ka pe nbo bi awe
1: ni moriba awon re o aba fada Jesus
0: love o fi asiko yi ki ba mi
1: in my
0: Alhaji Ademola Ariwo lalata America mo tun ki ba mi King Saminu Adepoju l'America mo tun ki ba mi Fata Ibandele Olusola Isola Olusola l'America mo gba be fofere de United Kingdom lohun ni lu oba I'm so success you do allow me ogun dare awon temi ni UK mo ki yin eku akoyi eku dede akoyi mo gba be dodo ba mi Lukman Folarin Akinloye ni UK na tin ban si efe tin ban sawada mo ma so pe my first travel without no visa to ba lo je ki won ma arrest ohun ni won ti arrest ohun mi toro ti wo awon orilede kan illegally like gba visa.

Ah, mo ti ri atẹ bi se lati ilu Jibiti, ilu awon Jibiti. Ilu Egypti latoruwo Ahawau. Ah, atẹ bi se ti won lo ba wi pe oni pe ohun but I think everybody is fighting for equal right now. Equal right, which isn't like that before. In to nso oju to n fi wo ni pe atoko ataya won jo n ko so fe ni kaka ti o fe te funra won mo pe aye pe ajo ni eto kan na eyin laye ta wa yi pe n lo nfa o ni lo nfa eyin ba mi eyin mo mi te n gbo wa ki le yin ro po nfa ki le yin ro po nfa point to na fun wa yi o fa lead ṣugbọn ki le yin ro po to nfa e ba wa da si ha e ma binu awon eyan so pe ba won ba fe dasi bo la won se le dasi e le pe ni ori WhatsApp lori ero bani soro yi 09033185310 09033185310 tabi 070 6887 4274 070 6887 4274 tabi ki eyin ke ti ate ise lori WhatsApp na MFP plus 234 si to ba pe ni outside Nigeria ni eyin ba ti nda po mo wa lori WhatsApp ni e be call na ni MFP plus 234 si ni waju ṣugbọn inu ke ti ate ise e le call wole laarin bi iseju perete ta jo ni kajo eti e call wole ka won eyan gbo won yin life ka ba wa dasi ta poju kan eri nkan oju le eyin fi wo oju le eyin fi wo oju le eyin fi wo e dakun eyin agbalagba eya wa ni opolo yin kampu mu ninu omi imo odo yin

ta ba n so tawon obirin se ranu won se ranu ti o ba si awon ti won ba se ranu iwon ba ni iranu won mo ngbo je pa awon okun e ma gbo obirin mi o so fun omo kan o foro kan lo mi laipe yi boya bi je erin abijarun married woman ni o gba atijo wa ta atijo jore ti pe ti pe o wa fi oro yen lo mi ala ila ejo nbe lorun aro dake ni o.

0: eléyìí tí bàbá wa Kamorudeen ni oyè níran táwọn tẹ ránṣẹ́ wọn ni couples of these days live on social media. The foundation of many homes is built on what they see there or take inspiration from it. Before you know it, you start to hear divorce. In turn, so ni fi rin fin tin na ni wipe awon ko laya aye ode osin se Facebook ni TikTok o ti e je kawon obirin mi o ni lari mo la nisin abi bi alafi se TikTok ni ijo esin ni mo wo kan lori status ni WhatsApp ni soju omo re okunrin awon mo radara da asta enu mi agbo ni soju omo re okunrin o wa nyo di bayi njoju elesirin ijo osi ijo ofo ni wa nyo di so omo re okunrin ni wa ndi mo lateyin ta kuli majala iru awo ko se wo lawon eleyi je ijo ni won wa ni laakaye 24/7 ijo ni lori TikTok. Si tin ima atiri ima run mi nu ni walai talai in le paro fun eyin temi e sa mo pe ni paro fun yin emi oni fi toro di kobo loju fun yin ijo elesin lori TikTok won wa tun download re o lori Facebook
1: ore mi ni alagba wi mi ni
0: awon na si lawon omo won mo wo lawo ko si mo wo video yen eni to post re mo wa so fun pe iru eleyi mo ma dan wo mo loju omo kekere awon joju elesin rin loju omo kekere to nu dagba to nu omo joju ijo iya

0: Makaju Ola Abdul Wasiu o na ni feminism mu ni o sumak sumak ore mi pa oni nowadays hardly you will see a wife beg her husband or knee down to apologize
1: ore mi titi aye iwo lolu
0: tin so na na we pe ni aye ode ni ta wa yi o bi aya ba se oko re agiri lo fi ri obirin kan ti o fi ikunle ha pe oko mi akan mu olowo ori mi adisa ma binu ma ma pe mo se o ma binu da kun dari je mi oko mi olowo ori mi won ni o si yun nibe mo na ni aifagba fe nikan ta nso bo feminism ti o je ka yo rojumo Ibrahim Adedamola only lack of patience, home training and respect, putting more work on one head.
1: He was crucified.
0: I ni suru to, I le kole, ku ye koro, I ni eko, I bowo fagba, I gba fagba, I gba fagba legban. Mima. Daddy, bo la se pe ise to je ko je ise eyan meji sori eyan kan so eru eyan meji mi mo diru enikan so Masudi Said temi to fe oni wife is claiming a light a lead pe awa oju ti la o awa laju o oni ti aya nso pe ohun laju toko na se tun so pe emi lo lori o ase emi lo gbodo mule ni gbogbo igba oro nkenu amsa sayi di ola itan awon ni lack of patience ai ni suru na ni akade muhammadu adewumi awon ni because these days marriage has turned into extortion and business pe won ti so igbeyawo di igbeyawo loko ajo si oko laya di a ndogbon loni lowo gba won so di a iloni lowo gba won so doko ara ntin pa nti e je ki yawo tojo ki igbeyawo tojo seki mi young scholar Yusuf Yusfet ola ileko le ni nafisa ati egbe rongbe
2: oluwa mi
0: anti mama nafisa ati egbe rongbe won ni guests of nowadays don't have patience won ni awon obin aye ode se awon ma pepeke adola ngba won ni suru to ni o be ai ni suru to bi awon baba nla wa se ni nigba awon yeye ya nla wa won se ni laye igba won ati mimo yan ale kaakiri won ni tin fanu na bi sa ti egbe ro ni ki to wa lo so do ko commenta wa ni oluwa to yin dada won ni it's the change in the world won ni ayi pada to ba iye aye ni e wa gbo mi ye bi mo se ma nso sile aye lo nyi po ni abawo eyan nu aye to wa lana na lo wa loni obi le ana se mo ko yato si bo se mo le ni bo se sula na o ni yato si bi o se sula la awa ta wa ninu aye awa la nyi awa la change oyin awa la nbaje awa la npeyin ke aye o le o aye lo maye le o awa eyan ta wa ninu aye la maye le oyin adeyinka mo tun ti de alawe ijanu ajoke yusra awon na ni lack of home training ate jise po olohun mi lo la fe ka ninu eyin adipele
1: iwo ni ma se ti si girlfriend olorun mi iwo loluwa titi aye
0: sugbon won fe fi wole ko mo ba bo eyin temi mo lero pe ti gbo kin to gbo

aja lu oyo ti dede gbo in se ni seto kan bi n ba ti esawada ju be lo ka ma ri ko mo okun kankan di mu nbe e gbo ke lo nfa ti igbeyawo e fi tojo bo eyin to fe da si later a tun le se part 2 re ran 2 re leyin na ba ti fate ki se ranse a da ko yin 07068874274 ko to di ago kan abo orilede Nigeria te ba tete tate ki se ta be call wole lori awon ero bani soro lori whatsapp ni kan ni o whatsapp call or text message kaka be yin na se ko aki gbogbo awon tan ti da si

0: tori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa ile olorun oba lowo mo fi olorun oba so yin o iso olorun oba abo re to nipa to daju to ju ewurin lo kojo ma wa lori emi pelu duke emi pelu eyin eyin pelu awa ti si digba mi ta tun ma pade ade yin ka pe nbo bi awerin yin fi ile sinu banu je mi ni bayi ninu banu je o e fi emi ti kara mi sinu banu je e ni be mi na ninu banu je ka rira layo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa ti si digba mi ta tun ma pade ohin ade yin ka ipade wa o di wo bi ojoro
1: ati se bi oyo la ri oyo ni se bi babeni kokon.

Asiko ti eyan ba se ore kinkini ti mo n gba opo na lawa yi o. Anpe asiko yi ki gbogbo awa musulumi nile loko pe leyin odi pe a ku odun awe a ku ti osu Ramadan ti a bo si yi emi wa yo se opolopo Ramadan na laye.

0: kọta kọni no osu yi ta ba kọni no osu yi ka won replicate e ninu gbogbo awon osu to ku na ni o a baby se wa ni gboru to je pe awon elo mi ba wa se janda yo ba mba mu yi awon mi o ti mo tin won fi gba awe omi lase la awon mi o fi gba awe ninu le won le ni
1: pada wa ma nira ma se lu begbe leyin igba ti mo do
0: sugbon ogbe wenu ko to weta o e ma binu o pe ora awe ni mo nso o tun mo tun mo do fa wa a ogbe wenu ko to weta ibo ba fi fa yo na ni wi pe awon elomi ode la sagba ile kan bi ibo ni won ode ni won ti ma se daada won ma se yata yoto ma pa awon eyan lebun ra won je fa awon eyan sugbon pupo ninu awon family ki won ninu ile ni won agbadun won oko iyawo agbadun re ninu ile awon mo agbadun baba won won agbadun iya won ninu ile o gbe wenu ko to weta e kokko tunu ile yin se daada na gbogbo awon family ki yin egbon omo egbon omo aburo ategbon ataburo ti won rowo hori un enawo si won e fun won ni nkan ti won fi gba o tori ajura wa lo wa like si oro ijakadi oro enu ko tenu ko tete bo liko
1: oya lase commander ti o de
0: bo si se wa latete ko se niyan o tun be be ni se yi adeyinka pe nbo bi awe rin Olasukan mi yo tun se ma wa lonu lailai nigba gbogbo aye aye ni pekun ami o koda ba sa mi e bi o se ma wa lonu a ma jura wa lonu
1: lebo lokan jokan o ti wa fe du sonu so ne kan ni o gba ma ta wa to na ni
0: ninu family ki re un gbogbo awon ti won rowo hori koko saanu won na ko to ma se sita koko se sinu ile na inu ri ni ogbe wenu ko to weta
1: university won
0: e mo ya ode la sagba ile kan bi ibo
1: daye fun ni ota wa se tanu sale kun ore re laye mi ko ta ma lu mo ni onu
0: ti mo pe emi adeyinka olasukan mi emi o ni fi toro dikobo loju fun yin bo ba se ri ni se so tori pe san laarin an baba wa moni moni won ni aje ni.

0: tori baba wonu le kaloku wa ario ario ario awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin e ma je ka ma yan ayo
1: iwaju lolo ko sani to le da edu
0: gbogbo awon eko ti o si mo ko wa na ni e
1: won a fi de da duro mo wa ri wo ta ba je ki wa da edu
0: se ti yan na fila.

0: tiri multi-purpose ventures o nilu compound owo de road ipapo ko seye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fi ni lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon or pay later opay ati mtn momo won ba ni shares won ni le ifowopamo opening up bank account bi ba ni sowo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sowo na mene mene utility payments computer services aga ati tenti orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa ni le ise won rental services ko ton sibe etiri multi-purpose ventures tun se dasile ad block making deposit ti won ti fi ero ogbalode so mi di yin ad block won le kokoko omi bo o to mo to ninu won fi pese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe etiri multi-purpose ventures wa ni onilu compound owo de road ipapo telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761 etiri multi-purpose ventures oga ni won ni le ise won
1: Ati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanu ajise bi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajise bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
3: Atoto arere pa ko yi baba man gana omo yo alaafin nile ni loko ni atileyin odi etedi bele je wa gbo mi gba roye mi awon megbe OAUF oya ti ba unity forum ni won ran mi si yin won ni ma logun ebun yi pe ailas olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ri olokanran ti orin le omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiamu ori onikan nijo titin darin onikan soso gi o iwo ri onikan ade darin enikan soso daye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo te ti etemi o se temi Nika lu kuse nse tiye loto oto, yini kon kon jabile yin po wa go ndo yo seyin. Tori ai ka woni ijo ni se ku pa won. OAUF oya ti ba ni ti borom ni ma wi fun yin pe asiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi. Won ni ma so fun yin pe oko nikan ni omo ran ti ba le ye je. Ni ma tun so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruje. Ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba. Gbogbo awon to nje wa niya. Won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata. Tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusu o eyu e fun plat ko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selem gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin e gbe eyin aburo won ni eja bo so opo so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo koja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

o tun je oye wa pe anabi ile ni se ka ma lo mo gbe olorun ni ja o to ra won kan won ti fe mo yo sojo so lo to ba se pe ona si o fin je oye wa wi pe o to o wa ninu to wa ninu ka po olorun lati si gbogbo wa ni elede kan elesin kan alawo kan sugbon olorun ti o se be o mo tin se o to bi se wa ni elesin ototo elede ototo alawo ototo o ro olorun lorun pupo lati se gbogbo wa ni eni ti o mo so ede yoruba se ede lo ebo to je pe yoruba la mo so gbogbo o tun wa ja lawo dudu ti o ni salawo funfun ko ni sawon ayinrin awon mi boran la won awon ton boran ni awon ese pupa won ton boran ni o se wa mu ni aye koko ti wa kesin lo ye gada mi ipo aye apada be ni o iwa pelu esin na lolorun fe won bere lowo wa kese pe esin nikan la ba fi iwa daada iwo omo lu abile ori siri siri lo ti wa nile aye nisin gbogbo ese ti foju ni ijeta mo fe se screenshot mo ti se screenshot e mo fe ko le je papo nki won a post e memory adamakunrin un bi ro mi bayi tabi ki n gba die lowo owe la wa ni kiribiti lowe mori kiribiti iwa n so n polowo ara re wipe iwo tona dimo orisirisi wahala wa ogolo sa nu kolo ma jari wahala.

0: pupa awon afa pa lawon wo le won mo go sabe oruko olohun lati mo fi commit awon atrocities so je pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eyin to je cleric awon ati o je alawo kankan iwa wo re o daju awon ti won ro pa awon je mimo yi gan lo le mi fi ma nso po awon eyan lopolopo e gbagbo ninu olohun ba yin e gbagbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju te mo wa follow oro isesi won isesi won inte awon mi nda wo ni abe agbada won ti won da ti won mura ti won se refere to de won da eh o de gbogbo won na lo da yi loju won dun wo yi te mo wo pe eyan olohun re o eyan olohun tan eyan olohun re o to si je pe eyan Esu la lo ogiri oko patapata gba ni won se
1: ire robana atina idunia asana tan wa pele akrozi asana
0: pupa awon eyan na ti awon awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbe ni kilo sike mi ade ye nka to ba ti da o je eyan gidi o ba je baba lawo o ba je kristiani o ba je muslimi sawawu ni gbogbo wa lodo mi ki wa re o sa ti da ko ma wu adada le mi se nje kasama se dada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa I'm a bam bam bam bam. Mo gbe awon kan tan pera awon won e safa na lodo mi mo gbe won nso larubawa nso larubawa lenu se gini mo gbe won lokada won mo so fun yin bi mo ma nse mo ma hosu la le pe lokada e wa gbe enu won to se run gba ifun ogogoro larubawa lesi gbo lenu won won wo jala mi e mo la awon afa re

kini mo nba bo Jesu Kristi Oluwa wa o wa nso pe ko wa ni ipo aisan eyin ko ti e toju mi ebe ni wo nile wo san mo wa logbe won ebe ni wo ebi npa mi e fun mi lo nje ogbengbe mi e fun mi lo mi o owo ai ni ri owo wa e ki san omo elomi yo fi jia iya kuya yo fi ya bo ran e si ni owo yi lowo e le ran omo olomo ni suku e le se fande e le ran omo olomo ni suku e le fun mo kan ni scholarship to si je pe ka e to be e to ju be lo mo n ba mama kan soro ni jo ni boya ti mo gbo program yen ni ayin ti mo fi sori awon oyo ati ba unity forum ya yan so ti sa ni yan o nje oye wa ri pe awon ma mi ninu suku awon nbi ti sogo to suku re to ti je to ti lude to ti dabi ajere to ti lude oni yo to wa gan wo to faso mi gan yo bu gan won fi le ke se pe manda lo wo awon na lati ra so mi sugun gba ti o sagbara be won ati be ko

Wala ya won temi lati Gabon na won ti gbori wole o yon gba mi lowo lati Gabon ha e musari je o ti be wo ati pa nje sare oku kinkini lati lo sodo lo mummy o ti oku kinkini oku rebi nja bayi ashe ala o ba o be ka se kama kama kata kama kama bi awo.

ba mi pa ta ibandele olu salalata america won ti ki mi ni ori whatsapp won ni ramadan kan ri a se opolopo ramadan laye ba mi a baba daada nu awon ti an duro ti wa ni kan ni wa ni binu a ti won je kise yo ti su anu allah ba ngo won duro ti wa gbagbagba a mi baba fata ibandele olu salalata america baba sa mi nu o ma de poju a ebudola lata america ba mi alaje ademola lata america ba mi son ni success odola lati uk baba ba siwa ade niran lati ilu eko ni nigeria madam fumi kemi lati ilu ibadan fata iba lamidi lati owo londo state dada Mr. Yusuf tan sise lopa bode hospital loyo alaafin bi omo won ni badan asiro amodu afa glo ti won ni ete multi purpose venture ti gbo polowo won lekan ati afolabi nurudeen alaro latori le de libya artist michael awusola angelo lati ilu abuja omo baladegbo lomu idini adekunle baba evangelist moses akande akintunde adegoke ise aka abiodun lati nu oyo ati ba unity forum gbogbo won baun pelu awon ti won fi se sise won ran wa lowo abdurrahman abdulbasit gravi designer wa olanike nitsi brand roti image roti image plenty fashion home at the best icon furniture. Pẹlu awọn opolopo awọn eyan ti mo le moran ti da ko won ta na nti aleyin awọn tan fadu aran wa lowo awọn tan fun wa lowo lori sirisi adupe o adupe pe okun Alaja Ade Ariwola at America. Se gbo wa si ninu orin. Injo kan e. Ya maliki ya matale sa se yede. Ma ja ke sugo tapo ni Olorun. Ja kon je la. La mali wala wala da. Ti o ni sowo. Wala duka. Gbogbo duki ata kojo ni arin ko ni siko kan nigba na mo. Njo gbe ndaluki ya. Awon da da da ba se le mi je ka sa ma se da da. Awon nikan

0: I've sinned. Ni gbugbo awon kan ti ma nba awe je ka kuro nbe ka sakun gbugbo awon kan ti ma nba awe je isokuso isekuse ijakuje imukumu eh ka ma mo mi ka ma jeun gbugbo awon kan ti nba awe je re sugbon isokuso iwokuwo igbokugbo awon kan to se pataki nu ka sa fun kasi sa fun ipe sise ninu awe ya mi fun are na ni o ma ru ipe le ori awon mo re olohun lori ni o fere to ba wa dojo wa ju to mo ba bere si ni damu yo ma wa saka kiri o a ti bi pe ara ale kan ni so iyawo kan ni so iyale kan ni so iyale kan ni so elo mi o se ra re tan yo wa ma ki o wa ba mo benu pe nikan ni so
1: ala ma ja ki wa yin ra
0: awon kan ta le ma se na ni pe ka ma ka qurani eni ti o ba le ka qurani ko ma fa tasuba bo se lai lai ila lao lasani wa lai olohun gba lowo re o bo se astaga fro lai lasani olohun ti mo o ti mo ero okan re olohun to mo wa ka to mo un ko so ka to ma sin o si ni ka wa on ka mo on ka to ma sin o mo wa daada o mo gbogbo tin be ninu kolofe okan wa bo se lai lai ila lao lasani lo ba mo wa lai o lo won ka qurani na ni bo se astaga fro lai lasani on ka qurani na nu Wow. Awon mi eni to ba to tan to ti lowo lowo o le se o to je pe ko ni sise kankan mo ni gun osu yi to je pe ise lada ise olore nikan ni o fi gbogbo osu yi se to ti lowo lo to tan to je pe bi o ba sise laarin osu meji ko affect bi ko affect igbesi aye re ibe won to niga to nigo ma lo ya ole o ebi nbe ngoro iyan nbe o ko so sise le ma fokan faya la o nbe bi o aye re o ba si yo olohun understand ko ma ko concentrate to re lo mi bi di machine lo wa machine to le geyan lowo to le gbe mi eyan le nbe la lo mi tin sise ijoba ti so pon fokan ka lai lai la la ni o ba wa carry the way ya ba ko bo machine lenu olohun o olohun ko ni ka hara wa le mo lori pe abe se just sin fun.

afa ade yin kan lasukan mi ka sa ma se daada na le ngbo lowo afa aba chief mama yi se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolorun tun fun ni general obasia ya yin na oro mi oye emi tun lolu agba mi gogo ti ayin

o ba ti sela ni osu meji ko afeti je mu re o le pateti ko wa ninu qurani omo ko wa ninu boya ninu masalasi ni to ma ka qurani lataro dale bi ko lo ma gbo wa ti lataro dale ti o ba ti ni afeti je mu re ati business re igbe wa ti o ba afeti mo sa parawe o gba bi ise lo da bi ise lo ti kaluku lo to bi leru lenu je meta yi I can call to my dick. And what to a nigga low, loud, I lost some sinner, Masalasi. I might expect the key one bay, sinumba, and Masalasi. I'm back, basin, if you're a

check and balance gbọdọ wa. Check and balance gbọdọ wa. Aniya to look gata na le kọli bu ni. Oke ni gangan, o na ni igbagbo ni o. Olorun mo tin be ninu okan wa. Okan wa gangan ni igbagbo wa. Okan wa, okan ni ni igbagbo eni. To bale ti ise re ti o faye gba to le ri to je pe from hand to mouth ni ise re tele ma lo jopo lo joko sinu ma sala sila taro dile su lo ba ni wa n to je lo oni wa n to je lo pe ninu akole ninu adisi pe awon kan won wa ninu ma sala si won kasuba tan anabi fi won le ninu ma sala si won sadua olohun o papa awon mi na se ma se ninu wa pe ki monday tawon elomi fi gba nbi ise la awon elomi fi gba ori oke lo olohun o wa awon lonje ojo wa loni o fun awon lonje ojo wa loni wa fun mi lowo wa fun mi lowo lori oke lataaro 24/7 lojojumo o wa lori oke ninu ma sala si lojojumo 24/7 won fe ya ole tolorun lorun anabi tun de ni asiko irun osun o tun ba won be olohun wa fun alo fun alo fun aloko fun aloko je ki ra private jet je ki n college je ki n college o tun lo tun bo lo tun ba won nibi irun ni asiko ni role oni lo yo atori si won lo le won afara e bo de e wa n te je lo adaran je la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni se lowo o ojo ko ti se afa nikan ojo ko ti se esin nikan o ni se lowo tin se o ka wa ka ma yo le tolorun lorun ni ayin olorun gbadua awon eyan wa ti be ma je ka awon eyan o ma ro bi baya du e gba adua n gba ke adua ma n gba gba o si se to adua leyin ni o bi anything be lorun fun fun fe bimo ko yan le ko gbe yawo so a ma je polorun e fun yan lomo ni gba o fe yawo ni ko to le bimo bo se ri niyan wa si se to adua leyin ni ba gbadua o gbadua o se si se to adua leyin o fe lowo o sadua o ti kirun o sadua o lo so si o sadua o se gbianju o sadua o tun wa ma si se to adua leyin o mo gba bi se lo bayi pe o ni se lowo na ni o mo be lohun fun ise alalubarika o tun wa ma fa application o mo wa kaakiri aladua si o ni bo se ri ni ya ni o check and balance gbodo wa o lo ya o let your lawn lorun mama ibeji mama wa oko ya be tori pe 24/7 gan lọlọrun ba fi nṣiṣẹ ọba to da simi ni ti o ni o tori pe tọlọrun ba simi seconds kan bayi wa lai gbogbo nkan ni o ni simo o oko alaja oluwa bo mi mo dino iya toro ba ti ri bayi ta mo po na lo ba po na mo yan oya nile loko pe leyin odi te tin gbo mi e se alhamdulillah ato se alhamdulillah ko di to eje ka se le kan si ka dupe po po na mo wa o tori to ba so anu wa lai ko si nkan kan ta be se si o arawo la fe dana awon to bo sinu ngbe tan run ngbe lo so alai bi kita kan oro won gangan papa gan ko seyin olohun o bo sin gangan ta se to seyin olohun.

Adeyinka Olasokan mi eni abata kapira tupa lojo si to wa di pe mo wa fe di ajitana o mo se tin di ajitana o bayi ni ra awon eyan ma njoko ti radio gbohun wa Olorun ba ngbo kise mi mo se o Olorun ba na lo wa pelu wa o ede kola wa mo pe debe ogbon kola gbon tebe o ife la awon eyan ni o Olorun ba na ni o feran lara wa Olorun ba yo mo ba n feran eyin na fa lai lori lede marun ototo ni a tin gbo mi lowo.

0: iko nipa eyin ololufe wa nile loko pele eyin oji oloba yo ma wa pelu wa o yo ma wa pelu wa yo gba atura wa n se ti gba wa ti to ro yi e to pade wa ni asiko kana ni ola ola
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laarin Oyo Ajisebi Baben kokan.
2: Won ni tin so lori pe
3: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ni Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo laarin Oyo ni sebi Baben kokan.
4: Iwaju la o ma lo irawo isojo le ko sun na o o fere gege iwaju la o ma.

0: Iwọ Ọlọrun lo ba soro to ti n soro. Ki won to biru awa yi ki ile aye yo to ma je aye tori atun gbo ninu bibeli wi pe oro na la fi dale aye togun ti o ba tulu bi kan oro ni koko tele be
1: ati mo kan fura mi ni wa rere ati wa ti adale o laida laye o mo ti te ya mo kan to le
0: ah Ọlọrun o wa tun gbenu mi so toni na ma je soro se fun mi. Ma je n tenu gbo bi owo.

ayọyọ goma adiakun orun mi la njo ti baba nlo ba won mu yoyora awa ti ba won mu yoyora loni o oro ayo ni ko mo ba wo oro banuje bayo

0: se mo pe ase sile labo wa ba
1: tete ma lo
0: ora so ti nisin je kini ana
1: aye
0: sapese gbogbo nta ba wa se loni oro tan ni o da lola ayin aroba gbogbo wa la ditan e ya je asora ka le ditan rere igbeyin loju kini o gbeyin mi ati e ta ba ku tan ta re wale asa kini won mo so leyin wa se mo pe eyan ni Nelson Mandela eyan ni MKO Abiola eyan na tun ni Sunny Abacha na won lo titi won lo titi won lo won ti lo tipe tipe tipe tipe itan tun itan gbagbe won gbogbo nti kaluku won wa se na la wa fi nroyin leyin won se mo pe eyan ni Gbenga Adeboye na
1: wala
0: aga mi
1: aba na
0: su inda na.

e mo pe kini kan o ti e wa ti o ti jera mese yin gbogbo wa Nigeria ti ti to ba lo nisin ani nijo kan mo wa lodo awon ore mi kan ni side Igboro nibe ta ba wa n soro osegu won mo so pe awon yen oselu gba o badu ma won lara lati ma oselu won ma so won wa ni ri corruption bi iwa abu kan bi kawon no debo kawon no ko tawon no ko so in temi wa wo ti mo conclude ni pe imotare ni nikan seriousness lo nda gbogbo wa laamu seriousness imotare ni nikan in lo nda gbogbo wa laamu ko le je mi ta ba fe ma fi one rukorojo ta ba wa ko gbogbo ejo tan mo la nko lo kin la fe bi se owo ta ni ko lo run ti won ni sin ma wa seyin ti gbagbe wipe ni gbogbo ti wu ka pe laye to titi a pe lorun ju be lo bo ba si ti le wu ke lowo lowo to ogun meta pere ni pin yin ohun to ba je in to ba mu atawon ore onilada to ba se iwo ko le rinwo ran edegbejo aso ra million oko eni awusa nkinsan nun ku ni ologo gbogbo e to ba lo tan iwo ran edegbejo aso ife wa light align lo le mu won fi aso run ele tan ba fa aso si on ni sinu posi ti o ba ri be ni won bo bi oju awon eyan ba po to ngba won sin oku re ti won le fo loju re loju gbogbo awon ero wo si wa wu oku re loru obo abi ti e ba ta so pati loku da wa gbegun si sorun ko gbe se ni sorun ko gbe kupa sorun kan wa fi sin oko ki common will we esin mi mo esin kupa yi mo mi ni o esin agbada nla yi agbada golu esin mo mi ni o bi won ba le bo loju mo ni soju gbogbo awon eyan wo si wu oku re loru won bo anu Olorun lo le ni won mo ju oku re tajan nigba ba da pada sinu pe kini kan ba boss Olorun re tan ti won to fi da pada anu re pe kan kan roye pede ele olori kan yobo lati ri ki wa na wa laye ta wa wa maya ani ko le rinwo ra million oko ran edegbejo aso eni awusa nkinsan nku ni ologugbo e to ba lo tan abi bi e ba sa so party.

0: sebe
1: e wa gbo kin la wa mo ya aye gan
0: sebo lo ma n to gba mi ro to fin mi ka waye o
1: je mo abaki aye ni gbogbo awon eyan ma n dogbon pe ni de facto presidency ijoba president Muhammadu Buhari ebi gbogbo soju gbogbo wa ni joni to fi Ingbo lotan se elomi o bo sipo re.
0: O da mi jo. Ori aye mi
1: o. O ma ni emi ni emi ni emi ni.
0: Ti wa nu re o.
1: Lo je nso ni joni yi pe tan ba nso pe iwo ni. Iwo ni. Iwo ni. Mo ta de eyin ko ma so pe Olorun ni. Olorun mo ni. Olorun mo ni.
0: E wo mi. Ba to da mi jo.
1: Tori igba ta ye ri o ni won pe o wa light a light bi o ma ti ri omo won o pe elomi dandan ni. Ayin lo mu afo won wa kankan to fi ko. O ni aisi mo na ni o gba yin ko wa o. Aisi mo na ni o gba yin ko wa. Awon olowo ana won o si laye mo. Awon olola ana won o si laye mo. Awon alase ana ti wo sare aisi mo na ni o gba yin gbogbo wa abaja anada Nelson Mandela tanada
0: asi aluka
1: Umar Musa Yar'Adua tanada
0: wale okoro wale baraka
1: papa ti wa so pa awon eleyin jina si wa iwo na wo gbogbo ayika re wa awon ta ejo se keke
0: Atal barika
1: pa awon ta ejo sana
0: awon lemi o
1: eje atun pada seyin
0: o ba to lemi jo
1: awon aruna so la na nko

0: Jerison Production.
1: Aulewe fun awa ngba ta daye.
2: Ke ma wa wo gbogbo bin ta jo nso yi ta jo nso yi. O n ba emi na wi o. Ibi temi na tin se. Ti to ba ta to ba di tabaka lupu wa ka lo tun be se ni.
3: Aulewe fun awa ngba ta daye.
2: Tori pete pete loro yi. Eni to ba ta ba komo bi se binu ni. Ka jo lo tun be se. Nimbi e ti mo so le yi emi na ti ri bi temi na ti n jeran awon eyan.

0: kalo wo bi ta tin kose ta tin kolu olorun awa la mo fara ni ara ara wa ta wa mo lo kokolu olorun tori a tu olorun nse e tun gba bi iwo ta ba sore fun ara wa eyan ran ara bi ara wa na la sore fun olorun tun wa fun wa ni esun ore ta se fun ara wa be gele na ni oro iwa jamba ta ba wu sira wa se ri a wu sira wa ni olorun ni o wa ni o wa ni o wa san esan afiyin pinran o ti yeyin ba se mo pe afiyin pinran won fun eran kan won ati ikeji
1: iwo salabi wa
0: eran sire ko se fowo ja
1: won da e laso
0: ko si si o be ko si bi lady
1: ta ba tun se to
0: iyun ba ni a je nfeyin ge ka pin
1: iwo sala olo
0: nibi to ti fi si kore ke okoko fi eyin teji esenu lohun
1: o si ma wa wi
0: se ti bi o si kukuri pe o ti fi eyin teji esile lohun
1: wa to hun le mi o
0: ko to wa fi eyin jade e yoku sile awa yin so ti ri pe o si dede o si regi
2: ale we fura wa ni bata
0: ni abi ma ni olohun ni ma nse daju a fi eyin pinran iwo lowo lowo lowo abe yan talaka je o ti wo pe kini o se fun mi kini o se fun mi eh ki lo le se fun
1: wa gbo iran to ma hun yo
0: bi o ba le do mu to fo olohun lo nko bi o si fo olohun lo bi o si fa olohun lowo olohun to je pe o n lo mejo da
1: ota saleke
0: oba mi oke ti okuku ni gbe bi falare ti o ni gbe are fele bi
1: fitina ti sheitani
0: osun won to ba fi win ka bayi na ni won fi da pada fun
1: o di ma unja kun ife la yin omo iya yin ninu islam o di ma n gbajo omo ya je o ma unja kun ibasepo
0: awon yoruba ni la ka ipo won ni osun won ta ba fi win ka ni won fi san pada fun ni

0: ta awon snacks pop pop buns gbogbo eleba lodo awon ego ya
1: ewo mi
0: paint na wa mi
1: jo
0: ya paint na wa mi
1: ba to da mi jo ba to ri aye mi bo
0: atoni laundry service ni odo wa mi
1: jo mi
0: Lumatech na wa nbe awon tun laptop se ni loyin shop ewo
1: sinu arun ewo mi oba to da mi jo matori aye mi
0: 07 0 68 87 42 74 AY Venture o tun phone se o ta phone accessory battery ko si nkan te wa dodo re te
1: nkere loju ara mi
0: te ba tun wa buya gere mo ti gbagbe o tun ni eka si okemo okemogi shop re wa nbe AY Venture Idina Surat Almustakima lo ko shop afi ni mana ni Olorun o nta phone accessory
1: barakati
0: tun phone se
1: lati wa ti
0: se charge phone se charging point ta every ta charger
1: atal barika
0: o tun ta phone lolokan ojo kan leleje won leleje won tu won o si gajara lo AY Venture okay moji shop won wa nibe nibi egbe odo baba nda pe baba baba afa
1: eni ti o si
0: ibe ni shop re wa e ti ri kan kun yellow bayi
1: eni ti o si
0: o de ni shop ninu erelu na inu erelu Emmanuel Alade shopping complex o wa nbe te ba wa tun doro ki oroki ke to doro ki junction te ba ti koja te ba nlo sonu oroki latona erelu te ba ti koja mola filling station lapo tun bayi shop ore mi kan na tun benbe on engineer to moye
1: oro wakila
0: ni
1: e kon lara
0: be best
1: pajapo
0: be best international ko si phone ta won le tun se bo si iphone ni ko si phone ti won le tun se computer phone engineering ko se ti o le ani won atun mo mu phone wa ba lati owo de ko ba won tun se
1: kin ma pa sofo to ba na ati na
0: Lumatech awa na nta laptop lolokan ojo kan te ba fe laptop
1: baba na ri je
0: e call Lumatech gbogbo e la nse be ba de fe build website Lumatech handle be ba fe se graphic design Lumatech international handle o ma ba handle to ma make sense to ma fine
1: o baba won wa ni abe
0: 07 0 68 87 42 74 lele pelu Lumatech si to ba de je pe eyin fe wa gbogbo awon iso ta ajuwe yi lo e get ibe e le pe Lumatech na e le pe mi kin juwe be fun yin daada 07 0 68 87 42 74 lo yo alaafin ojo paseke o ma ti ba
2: Jerison
0: as Lumatech tun ni real estate company aise dasile ni to ba ya a ma juwe Facebook page fun yin ta mama ba won yan handle a fe call a fe rale ka kiri gbogbo bi awon development ba tin sele ninu Oyo kin to gbagbe ati da Ajisebi Oyo TV na sile ni YouTube e search fun Ajisebi Oyo TV and radio o ma gbe wa nibi be Ajisebi Oyo TV and radio e ma ti ri nbe ibe la la mama post awon video clip wa si awon interview ta mama se asi ma gbagbe ku mo ni I need ran lowo yin nte ba fe fe ran wa lowo 07 0 68 87 42 74 lele pe mi si 07 0 68 87 42 74 tori a ma se clip ti a ma fi mention gbogbo awon ti won donate fun wa ta ma fi picture won si en to ba wu lati fi picture si a ma collate gbogbo ejo a ma fi sinu video a ma fi si ori YouTube channel wa ti gbogbo awon yen wa ma ri oju awon olore ti won gbe ogo Oyo laruje so bo se je niyan loni o di to 1 hour ta tin so ba bo
1: sawon ya da le yen ni gba tuba tuba ku
0: e ma gbagbe aro ba gbugbu aladitan itan wo leyin fe ka won ma so leyin yin bawo leyin se fe ki gbeyin yin ori ki le nse lati fi tan re le
1: mashallah
0: fun ara yin fun awon omo yin fun awon ara le yin asegbe kan osi o ase pamo lo wa o enikan osi ni gbin alubosa ku we fun laye laye
1: omo yami
0: o n ta ba gbin ini owu o ase sile la bo wa ba o ara aso ti ni je kini ana o ti ba si o ba se ko si ti ba la o la o
1: omo yi
0: be ba wu are le won ni soro re leyin yin o gẹgẹ bi babo ba sanjo se so ni jo ni pelu oburu je so kasamu ti baba n soro leyin re to ni e se daada kan le ba se da so daada leyin yin ni emi o pe buruju kasamu wa bu o mo kan fi sapere ni o
1: no si ma wa wi
0: nde ba se lawon eyan so leyin yin o won ni bi toro di kobo loju o
1: iwa
0: pe daada won ma so leyin o be ba wu wa re won ni so daada leyin yin o kile yin se o kile n se lowo lowo kile tun ma se nte ba se ni won fi suroyin leyin yin ase sile labo aba ora soti ni nje kini ana ni njo mo mi gbe na iba se o ba se ko si nti ba lawo lawo be ba wu wa re le won ni soro re leyin yin o ade yin ka lasukan mi pa pin ba le fi la yin na re o ilasa aroko yin re ti so lori obe ninu awo tan ganran
1: ota saleke ta sanayi wal sabagudi
0: enyo e ja se daada kan le ba ri tan re pa leyin wa ni
1: ataburu eni eko tin je se
0: 07 06 387 274 le le pe mi si
1: o ti man gba jo mo
0: e ja wa ma pe yi se lo ani lo lo e ja to lo ti o denu bu ani lo ti konko to lo ti o dale odo a ma wa awa la ma wa eyin la ma ba won ni fe lomi si emi won ni fe lomi si awa won ni fe lomi si eyin baba se nwa a ma ba eyin na ni
1: to ba du se itoni o ma sile kun besu ni o ma sile kun besu ni
0: a ni sunkun ara wa ni gbola burusi ara wa
1: ti muslimi meji ba
0: lola la haula wala quwata illa billah alil azim
1: abinju
0: to a ma be tori obe ni nbe at ọ̀bẹ ní ń bẹ sú o àtẹlẹsì á sì bẹ̀nà ẹni bá ní á mọ́ bọ̀ nìkan là ní dé bá ń lè
1: ṣe báwo bá bá rẹ̀ dá ẹ ṣe ọ̀sẹ̀ ní bẹ̀ ṣùgbọ́n má ṣe bá mùsùlùmí yóò dé
0: ó dàbọ̀ ó dìgbà kan náà.

0: Adeyinka Olasokan mi le mi nja o papin ni mi ti se bale e fila ilasa aroko yin re ti so lori obe ninu awo tan garan Adeyinka Olasokan mi kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa pembo bi awerin aja lu oyo ti dede gbo nitori be mi ore ranko mora ba mi eyan tabi kin ra awon eyan daada awon ninu re awon eyan gidi ayin
1: o se itulo wakati itulo ise ju itulo
0: tabi kin tun fe kilo wa Adeyinka e ku ro to ba se posan lo ba ndodo yin be run e ka san o eyin temi lati United States of America United States of America mo ki eyin na o bo ba se posan ni e ka san eyin tile tile lorilede Nigeria e ka aro o e ku oju mama ago meje aro o koja iseju meedogbon ani ati orilede Nigeria ni eni ti se ojo 16 osu karun odun 2023
2: gbogbo eni ma ran mi lowo kolomba mi ran won lowo o
0: Yasin abibi pa wese biza biza Olorun Ogun gbo awon eyan gbo wa lori ikanni radio wa biza biza Olorun Yasin wallahi taala eyin temi life coast mo kiyin o e wa pelu mi tribe aye
1: ile yi mo lo
0: eyin ti United Kingdom eyin ti ilu oba ni le Yoruba na o eyin ten sin wa je nipa toloba de tora an baba wa gan na ti loba ti pe ara oyo lo loba owo le ko ni o ara oyo lo loba mo kiyin eyin ti United Kingdom na gbagbe yin o eyin temi ni Bangladesh awon ti won je ti Asian country lo mo ki yin o sikun sinsun ha ho mo ti yo wo
2: olohun ba mi ran won lowo
1: ajo si ni oro mi lowo olohun ba mi ran
0: a tori koriko ri tu ko tu

ara yin je an tanra wa je pẹlu awon adua yi an tori to ba nse lojo gangan to nse lowo lowo gangan na ni ku oka mo lowo an bo le je pe bi mo tin rojo yi na ni nti ja o ni nti jowo awa ale o se se be o yasin o se se be ko si nkan ti o le sele ndi mo tin soro lowo yi mo le jowo awa ale soro ti mo nso yi se ni o ka ma mi lowo se wa bu ku ti mo nhu se ni o ka ma mi lowo se wa buku te nhu se ni o ka meyin na lowo e ma ma sa adua yi pe ko lon je ki ko ka se re mo alo mo e ma se se re lojojumo ni gbogbo asiko ade yin kan an mo fi afola bi ko lohun o ba wa se mo o iku lo yowo re lawo ko lohun o ba wa je mo o iku lo yowo e lawo ko lohun o ba wa se mo o iku lo yowo re e laarin wa agba osugbo dowo o sun ndele o o tun di be ni ba njo ni adeyinka o tun di be eyan ba jo yan eyin temi ipade tun doju ala odarin na ko o tun di be ni njo ni o o tun di jo gbende ai

0: teledu aba fun mi lanfa ni mo fi ma nso ni gbogbo igba o pe e ma sa adua yi mo olodun je kiku ka se re ma lo adua ti o le gba ni o abi ko ma se se re ni o
1: ile la
0: ma si se re ni ma sa adua yi ma matara re je don't deceive yourself, don't be deceived, matara re je
2: leniyan kuro
1: aye se unlo leniyan kuro layo
0: ojojuma akila aye lawon eyan jade fun wa ninu aye yi o eni to kankan lo ma ni o mewa nkan o nkan sele ninu duniyan ta wa yi adeyin nka olasukan mi kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa na ni gba yin.

0: ni ka fi gilugi ka le ba gbo keke gi e fi rin lurin ka le ba gbo kokorin
1: kodani
0: e bere oro lowo adeyinka ka le ba gbo wule wule jinle ninu ede oro ninu oro ima ninu ma an in konko bi eni tenina ni mi emi lomo ba aladeji gajigan togo togo togo togo abogbon nu tun ni mi to san to san o toru toru emi lokunrin si ba olori alaroye ni la nu oni ma ti ma nwo sunsun sun eyin temi e ma gba lesson ni lowo ku o
1: se o po mo rogun re fo
0: e ma gba lesson ni lowo ku wi wa la wa o a lo ni kayin na ni o in deru ba yin o mo wa kin lo mo wa pa yin la kesi ni o boye ti fe sonu ka le ba mo pe ra yin wa se ti le e pe ra yin pada wa o e paro ka e podo fin na yin ade yin ga ojo kan la ajo yin o eyin temi ni ba gladness ni Nigeria ni UK ni US ka kiri agba nla aye eyin temi Ivory Coast ati Ghana ojo kan na la jado ayin ojo kan la tun sun ta ni jimo ta wa file saso bora bi aso abegbe nla da ni keyin won ma bebe gbe ni o won ma bebe gbe ni o bi abebe gbe rin ogun won ma bebe gbe yin ni o e dakun e ba wa gbe oku ibode e gba wa gbo ku bode ayin ojo ti gbogbo wa ta pa su na wa da ta da begbe abegbe la da ni keyin
1: emi o mo though I know it's better on the other side and I
0: o we loro mi jinle loro mi o
1: we are pain
0: adeyinka omo ni ya meta kan meje kan pe lokan le logun kan omo gbongbo ni ya ni mi emi na tun lo mo oro gbodo niyan omo atobo soro yin re olubu yaju o fo lerun orinu kedere adeyinka imopo ijinle ninu ijinle olorun lo fun wa nimo
1: abe ori keke ja lori
2: o fe ko la
0: eyin egbewo egbewo eyewo eyewo ewo ewo wo eye wawo ewo wawo egbewawo egbewa sori osun eye wawo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni mojiya titi n to je eyan eyin temi mojo potori to ya lojo si won to je nkeru mi da fin o ayin eyin eye wawo saarin ara wa eri pe owa ni dana ori mogun to fodi de ni fori mu to to foto to eyan die sebe aso tin ba laro leru ati ki bo mi si nu temi de yin ka ayin beyan wu abu ayin ba ma keke soju pe ni si ekun ba gbalagba se pe npeju o re bi ko gbe eyan mi bo ba roju ebi ebi le mi de yin ka o da o ayin ni mo fi ma so pe ha ewi be kaku be

0: other side. Tribute Murphy Afolabi eni kan na tun gbe mimi to je bi ikankan odo ni nilu oyo wa yi na lana lana ni won lawon yan posi kini re mo la nwo omo kan ni side ibi kan tan pe lelegbo nilu oyo lana mo tun de se bi ite isin oku igbe oku si isin oku si iboji oku sare tita awon muslimi kan to wa ni oju ona lona elegbo ni role ana lokada lo bi rere lawon eyan lo bi baba isua adeyinka enikan to ti ju o ti jo wa wa le ana won na won so pa won oba wa se mo iku in lo yo owo won laarin wa agba osugo odo wo osun lele emi ede ti tun fe ma gun mi emi ede ti fe ma bale mi adeyinka alawe janu
1: ibi tun ni ajayi aya igodalo a o pade
0: gbogbo ebi gbogbo awon tan ti jo wa wa ile a pada pade o lojo kan sugbon ni ayin gba ta wa wa laye o tun di be ni njo ninu o o di be eyan njo eyan o tun di pade doju ala o darinna ko o doju ala ayin o tun dojo agbe nde e ma se daada o e ma ranti o ko mi e ma pe mi lo ko mi e pe mi nkan sa ma se daada e pe mi lajo ko bi eni kilo wa ayin ko le ba ma ran yin leti e pe mi o anabi kan le mi na o eledua lo fi mi si lo fi mi ta kan gban sinu sa ta jo wa yi o ke le ba ma re ko kan abi keji ko lara mi ni o eledua lo ran mi rin se eledua ni mi o ayin emi ko ni mo gban bayi o imoro so o imede pe o adeyin ka pe mbo bi awe rin
1: softly within me oh I don't know
0: agbara mi ko mo fi yenu toke mo ti mo fi jan mo ti sale toro yi fi jade o olorun lo ni ko ma se sayi o yasin eyin na ko se ba mi ninu sayi lati le ba gbo ede oro yi edo ki oro yi ni o mu e sa dede wa o e kan tan ba ran mi se bayi le jiti ni o ini obi sasadanu ninu gbogbo awon eto mi te mo ngbo lori kan ni wa an e kan pere tan ba ti ran mi bayi ke se gbogbo igba ni mo ma n se eto e kan tan ba ran mi bayi le jiti ni o won ran mi ni won fi ran mi ni o
1: oh we are pain eyin kai le riwo
0: ise ta ba ran adaki pada o toko ki oko lenu ise ta ran ko si ni ko je won fi ran mi ni n si je mo ti n je ti mo n la agun
1: ibidu
0: bawon eyan feran waju be lo wala e a le ju saye o in sese ma so o a le ju saye o a lo kan ni o wiwa la wa a lo kan ni tori pojo ojo kan la joyin eyin temi ijo ojo kan la jado ijo ojo kan la sun ta ni jimo ta fi le saso bora bi aso abegbe nlada ni keyin eyin temi ayin ojo kan ni no tun a dile leyin asusuje ojo ojo kan lo wo dile leyin gbogbo lowo lowo aye
1: roju igba ka lo ero ife
0: ojo ojo kan ni po dile leyin gbogbo nipo aye o ojo ojo kan lagbara te ni laye yi o ni wulo mo o eyan lagbara aye
1: I know it's peaceful in paradise we are pain you had to leave us
0: mo so ni jerin abijo wo ni jo sunday bo si sejeta abijerin mo lowo dangote le lomi nle to fe ni ni ojo gbadun aye mo o ininjo mo wa ori oku ka kiri o ininjo mo wa pa omo tuntun ki ninjo mo wa ole enu alaboyun ka kiri tori owo dangote to fe ni ni o
1: gbogbo wa je ni ati ko e ma
0: se Abiola ko ni Richest Black Mind yo wo nigba asa ati e ai mo ye Richest is that you don't jade leyin Abiola o bibeli so o ni awon asiere yi won ku oro ojo won ko si meni ti o na awon asiri awon dederin yi won si n ku oro ojo won ko si meni ti o na

0: tẹ mi kin la wa se laye o kin lo lohun da wa saye funa ibere re o fun gbogbo eyin te laro jinle kin la wa se laye
1: oni ajayi aye
0: kin la wa se laye mo fi afolabi in lo ku ni jeta yi lojo sunday ni won ha announce re won lokan yo subu ninu ile re lori taisi re ninu ile re ni o oyo subu ni o ko lohun o ba wa se mo o oyo subu ni o yiyo lo yo ge yiyo lo ni le yo ge ile nu ile re ti o sa se mo koja nbe lo yo ge lo si gba be lo se be lo rorun alakeji ayin temi aisun nu ile ni aforun ro owe ofutu fe te ni o

0: lori Facebook, mo wa lori TikTok. Awon yen wa so di trending issue. Mo wa wo won bayi mo mi ri. Elomi a ma sunkun eke loju camera. O so ko gbe camera so. Ah. Hey, Olorun rinu. Eyan ma woju Eledua ni nwokan. Olorun rinu o, omo number ale yin o. Olorun ri yin o rinu omo number ale yin. E lo wo re TikTok awon eyan ja gbadun ma. Won keko kankan won gba lesson ni lowo oku o. Odo lo lo yi o. Odo lo lo yi o won gba lesson ni lowo oku o. Saye da wa lo ni o. Awon elomi ngba to sun to sun ekun eke loju mama tan o so ekun eke loju mama tan o yi ton bere si ni teke bi o se luyan ni jibiti lowo ajale lowo oru won gba lesson ni o won gba lesson ni lowo oku o. O sun kun eke loju camera loju mama o ti to bere si ni sa si yan ha loru ganjo won ma gba lesson ni lowo oku. Eh, ma Samuel do ni alagbara alagbara memero baba ole e ma gba lesson ni lowo oku o.
1: Gbogbo ijo Olorun eyan re atojulumo

0: Mo ja yin tan, mo so fun yin, mo so fun yin, mi so fun yin o. Iyawo oko oloyun o ti mari o ti ri mari o. Mo so fun yin, mo ja yin tan. Iyawo oko oloyun, o ti ri mari o. Mo ja yin tan, mo so fun yin o.
1: If I should cry me
0: Alana bi kan le mi de yin ka gangan na Olorun lo di di so mi kale si fun saa ti aako ta wa yi ko wa ran mi si gbogbo eyan pupo owo won ba awon etaworo tan gbo oro mi tan gbo ede mi tan gbo eto wa ni kan na ni won jamba ni re okan le je pe from atenu denu o le mo de odo awon elomi na mo nbo na mo fe gbe call.

0: Ten Gobus in Jalalala, Emma Yukuru Nibe, Nikon, Ajisebi Oyo Online Television and Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese, Ten Boy Kaniwa, Ajisebi Oyo Lari, Oyo Nisebi Baben Kokon.
1: Account number, yana reo, pelu banki, ifo pama GT. GT Bank. Tẹti mu gege ati takada. Tẹti ma kole. Eti mu. Aya. Ati get ready. 077 Egbo. 077 077 88 54 183 077 88 54 183 077 077 077 88 54 183 077 88 54 183 Aji sebi oya radio GT Bank ni. O ta fe ko jo po o suba ma pe eni to ba lolohun to leyan to lolohun ko si nkan kan ti o le se lagbara olo ninu odun yi na ni la so di kinikan point kinikan fm kinikan point kinikan fm aye se bi oyo kinikan point kinikan fm radio nilu oyo wa yi na ni tori pe ayin adeyinka awa na ti wa lenu kini yi o tojo meta radio kankan kokoko ko si nilu oyo yi ko to di pa da ale awa la kokoko. We are the pay center. I want to lara waju awa ni dero eyin. Pelu yondo Olorun. Pelu atileyin eyin ololufe wa. Nile loko pa leyin odi. 077 88 54 183. Aye se bi oyo radio GT Bank. Iye kiye ko ba je 500 naira leyin ri fi si. Eyin na da si nu o. Owo kan kere o. Ma wo pe boya o lowo nla ni oni je o da si o. Bo se 500 naira iwo na da si. Bo se 500 naira iwo na da si o GT Bank ni account na ni mo pe o ni mo pe lekan 077 88 54 183 30 million la fe kojo o 30 million naira la fe kojo ko wa so kan to kere in ta won ebo fi ta fi da ta fi ma won ko da ni pe won ma nkun ra won lowo ni di nkan da da ko wa si owo kan lo kere bi mo se n gbo firin firin lara won iyawo ba mi King Saminu Adepoju lara won olulufe wa iyawo ba mi King Saminu Adepoju America ta won je Black America mo n gbọ firin firin pe iya ti n ba mi gba donation ojo ni wa n so fun oko re nijo ta jo soro lori phone pe enikan fa won ni $5 ma wo pe $5 awon owo ta wo mo ri pe ko to nkan ni iru $5 ye baya bi 3000 plus ni owo yan teni kan fi dasi nigba to ni believe ninu eni yen teyin na ba ni believe ninu enikan ko si owo kan to kere teyin na le fi dasi ta n ba wa gbajo ba won le se ri mo ri awon fundraising platform kan ni Facebook won te raise over $100,000 ti an raise e fun awon foundation kan awon kan kaluku mo se ma chip in little amount ni to fi ma do didi nibi ninu latari pe won ni gbagbo won ni believe ninu kan humanity won ni lokan awon yi la mo so pe won lolohun baba to ni Microsoft to ni Microsoft Bill Gates ko ni gbagbo ninu Olorun sugbon foundation re Bill and Melinda Foundation owoja re d'Africa kakiri agbaye won ti ni foundation won ni believe ninu an fun oyan ni won se ni si o tori pe awon baba wa gan won ni gbagbo ninu an fun oyan na ti ma ni oke ni owo afun ni gbe o gbogbo eyin te ti ase o gbogbo eyin te ti so pe eyin na o da si gbogbo eyin to wu lokan lati da si gbogbo eyin te tin da si Olorun ba olojo ni yo ma ba wa pelu yin o adupe o a mo lore o ina o ni tawo yin o ni ri ngbe sonu bi o se bi omo pepepe wa ni owu se nile aro o a jo pe ka ma fa iku degbera
2: online television and radio we want to take this time out to apply.

0: mi saminu omo adepoju se ti sun orun we ke se ru akoko yi o e ba n kisa awon eyan yin gbogbo awon tan gbo mi lowo e to ba n kisa lo mi pe ka na kan wa gbo to sele laaro yi ka le ri eko kan tabi ikeji kan be e kisa awon eyan kisa awon eyan e kisi won logun logun ke tun kisi won logbon logbon
1: o wa ni
0: ke ni kan wa bu mu ninu omi ogbon agbon npe ti eledua to fi si alodo ni aye
1: ibi o bara re
0: nitori pe ba ma keke ba subu awoju bagba lagba ba subu eyin na ni won ma nwo
1: o ma ba
0: won fi asiko yi ki olodun olodumare olodun to ti ma nba nso wa ba nso to ni na je ka won eyan kan ton ri e kokon ninu oro mi kari nkan di mu kari nkan mu lole en kemi na kin ton wa so de bi ere tori re lobirin je labo oja kin bi jota awon ara saaju kin tun fi ma gbere re kongbe kongbe si mo ton fi asiko yi dupe lowo awon lati leyin wa ni ahin awon ijika en ti o je ko ti re wa ti o je o ti sua tan ya ti gokowo mi lo latori baba fatai lamidi omo oyo ti won gbe lowo londo state madam fumi kemi ti an gbe nilu ibadan Afolabinurudin Alaro lorilede Libya Afa Glo Asiru Amadu Adeniyi nilu Papo Loyo State wa yin pelu baba mi Basiru omo Adeniran omo Oyo ti won gbe nilu Eko Mr Yusuf ti won sise ni Opabode Hospital wa Loyo Alaafin bi sugbo mo Badala won na o artist Michael Awosola Angelo lati ilu Abuja
1: Benogazi
0: Adegoke Isiaka Abiodun boda mi omoba Oladigbolumu Ideni Adekunle lati lo Oyo wa yin baba mi awon baba dada an baba rere baba ke an baba alubarika latori baba mi Sabinu omo Adepoju ni United States of America yin ni lu California nibe omo Eruwa ni baba o Eruwa Ojoko agbedudu ori okele omo akuko gagara ti ko le Eruwa agbe ni ndajo won baba ton lo omo musi olomo aparan omo oloro agogode asegba lona to mu omo ewure gudugbe to sonu lohun won ni omo mu lo mi baba ta ni segbe gbewure gbewure baba ta ni segbe gberan gberan akuko galaja akuko boboro akuko gigiri akuko gagara to tun sonu lohun won ni omo mu lo mi baba ta ni segbe gbeye gbeye baba ton lo omo ojura be sa e ke osoju wa ba lo mo onilu kan ilu kan omo onilu kan ilu kan e tin dun gbomu gbodo mu lojude oba baba mi saminu omo Adepoju omo oba oba omo oba e ma pe mo ba yin loye mo pe yin lo ko se ma ko ko na labi po ba alade baba adupe ninu gbesi aye yin pelu iran lowo lato lo si te se fun le ise wa ni ayin koni tan lowo yin koni tan di yin
1: o
0: e kere oko dele abudin to mi okun abudin to mi osa ina oni tan wo yin mo ton fo fere dodo baba mi pataki pataki ti mo fi towo towo da ko baba mi fatai bandele olusola omo oyo ni ayin na ni won sugbon lu oba nilu ebo United States of America la na na bi se le o baba mi mo kiyin daada baba omo oyo alaafin ojo pase kere mo de omo ati ba nibi dodin polowo ko wo ko ni baba o ki wo fo fo gba le ase ko le ba adija ko le ba da pon ko mo alade ti o le ba ri nkan bula nbe ko le ba ri nkan bula nbe omo ya alaafin ojo pase kere mo de omo ati ba awa logun gbadu oran se nkule lenkule telenkule o gbodo je ti o gbodo tudanu baba mi fatai bandele olusola nilu oba alon mo kiyin be o awon baba wa nu awon ni won je o ti re wa gbogbo won ti mo nda ko yi loko kan ijeji gbogbo awon te ma ran alo patapata ka bata jake jado awon ni anje ale ma wa awon na nja le ma da gbogbo awon eyan leko lori gbogbo awon kan ta ba ri bo se lori oro oselu lori eto ilu ato ilu tabi bo se nlo ni gboro aye ta ton fi ni jin sofin awon ni won je o ti suwa o awo ba ti gboko obo mi lo ba ti ma se nkan mi o ọpẹlọpẹ awon baba lara o jogoto jogoto labago pẹlẹbẹ pẹlẹbẹ laba pẹlẹbẹ tebi oba ti ma pẹlẹbẹ wa Aziz Sarafadin Olaiya gbogbo awon tan ma na wa o se wa lona kan ona keji adupe lowo gbogbo yin o ina oni tan wo yin lai lai fa abada ata won mi na te ma ran wa lowo lona mi lona mi eh bi a best I come furniture
1: ave
0: plenty fashion home
1: ve du for now
0: bad must aja odauda aj honesty lati lo eko Abdurrahman Abdulbasit graphic designer awan latoyo ati Olanike na graphic designer awan na lo na adupe o mo tun fasiko yi dupe lowo S Abmalik wireless communication ti o ba si ohun ni ni ma Olanike o pelu gbogbo awon tan gbon safefe ni ile ise wa ni ahin aji se bi oyo online radio ni ikanni wa ni ahin adupe lowo gbogbo yin o toro kini bayi laje ebo oko e mo a ni sirin a ni fojo lojo lo a mo lo dada a mo bo dada a mo bo dada iko ikobala iko ikejo lona aseti bonse olorun aya ke mo foro le solo tori bi mo nlo jina wa lai ibi mo kan ya lopo

0: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: to an baba wa ni edun opo ki po edun soki bayi na lo bi oge adeyinka ayin mo fe ma se lo mo fe ma fe yi se lo were were mo lero yi gbe ti ko eko kan abi keji nibi eto taaro yi eni ti se ojo kokan la osu kini odun 2021 ojo tuesday le ni je o ni orile de nigeria ago mesan abo o ti koja seju meji 9:32 a.m. lodo wa ni a